0: security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Konsista lahoy-lahoy sa bagong maslong.
1: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
2: Hindot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na ako ang nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili ako kapoy, anak, magliluk-liluk ko, wala na, dili ko luya tanawon. Muana gayon yung uban ay abtik, lagi ka dayang sing, di sa sito na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya, dugan, di siya ginawa, dilantan siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipaino, magpawitin, gaplasa na itong nading. Hindot yun siya nung nading ganito muna, mag-ambo dito sa Ginoo nung nading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino, din ay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na, kubili na, ina, kuya, pandiri nga, ano, nag-gurug-gurug, nag-itugnaw, akong gipaino, inaangkoy ako. Dahil nung nading, wala na yun siya, nagkurug, wala na siya, kanang na ang nag-itakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapad, pagpalit.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo na sigurado.
3: Introducing K's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent. Asa, choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Maayong panglawas ka na itong tanan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa Emelite Capsule. Kaniya ito, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog o tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite Capsule, doon na nagkaalibyuhan nga nabatsyaga niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayo niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga palig-unon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
2: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kaya makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Ha, normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kaya nakadungog ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kaya musulay lagi ta para sa atong lawas. Pag take na ko, nakauyon man jud ko mo nang kamo nga nagapaminaw ani, sulay na pud mo kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni epektibo gid kaayo.
1: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Busa kamo unsa pa yung ginahulat kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa Emelite Capsule.
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako di ay si George.
5: Akong problema,
4: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
5: Kung matulog ko,
4: kinahanglan nakapatay jud ang suga.
5: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
4: halos di jud na ako makita ang dalan.
5: Sulaw kayo.
4: Ningon tong akong doktor nga amigo,
5: sign lagi daw sa katara.
4: Mao to, gisulayan nako ang I Care.
5: Na-amaze jud ko.
4: Epektibo jud siya.
5: Bisag mag-long drive ko, di na jud sulaw.
4: Nabag-o jud akong panan-aw.
5: Relax na kayo.
4: Salamat jud sa I Care Gold.
6: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Galuya ba perminti ang imong lawas? Walay gana? Trangkaso ubo sip-on nga dugay maayo? O di ka aduna ka na skin allergies? Basin kulang ka na higala sa vitamin C nga gikinahanglan sa atong lawas.
2: Ani ha? Ang atong Mega C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc.
1: Usa ka nan acidic vitamin C asa dili hapdo sa tiyan o pwede sa mga bata. Ang Mega C Plus dakong tabang aron pakusgo ng atong immune system. Nagatabang usab kini sa paglimpyo o pagdetoxify sa mga hugaw nga naa sa atong lawas. Nagatabang sa daling pag-ayo sa mga sama. Ang Mega C Plus yaman sa antioxidants nagapaham og nagapalig-on sa atong pamanit og naga-improve sa atong overall body function.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate plus Zinc, the powerful non-acidic vitamin C.
1: Pwedeng imnon bisan walay kaon. Mapalit na sa tanang butika dool sa inyong lugar.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
4: Mangustin,
3: purple corn,
4: guyabano,
3: malunggay,
4: ginseng,
3: turmeric,
4: barley,
3: agaricus mushroom,
4: grapeseed,
3: robusta coffee,
4: at stevia.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Ay anti-high blood,
3: anti-cancer,
1: anti-diabetes,
3: anti-insomnia,
1: anti-constipation,
3: no sugar added,
1: no palpitation effect,
3: non-acidic.
1: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Lisa sa Hulga, sir.
2: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kana na, mato lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya matong mga tana sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha sa moto nga kananingon ko nga nindot yun ang growmate. Nalisay ko ng lading ba kay sa una mong gusagag may pa sila naguul ko ba kay lisod pa kanun di gyud ko maka dungog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading glory to God bisan pagwa may sudan bisan og bahaw nala akong kumuon may pakaon kay gutom lagi ako kayo. Niko, please again, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga maugyoy. Dihi mong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
3: Growmate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino, at hindi sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Growmate na!
4: Sa kayuhan.
5: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
6: Ang adlaw, ako di ay sinalin Heken Lumulupyo sa Maramag Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot sa Emolate Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para motabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag adlaw as usa ka mama nga online seller og naibatang gamay nga ginatiman. Grabe akong luya apil kalintura nagdungan. Baba jud ko immune system mo lang nabughat ko pero nailan ako sa ML8 ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og vitamina sa lawas ug naapagid ning gulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day buntag ug gabii. After 2 days grabe kapaspas naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay ML8 malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. O kung ikaw inahan or amahan na nga kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa ML8 malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
4: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Kini, si June Cardell,
3: taga
2: Negros Oriental.
3: Akong mata, nagkapugita, di baga kayong tiridyo.
2: Ipangayon June ko, 45,000 cash now, dyan Manila, pa June Himon.
3: Motong, wapa may budget,
2: pasandaan na ako, hangton na abot kong palawan,
3: yatagan ko sa kabigog, iCare Gold o iCare Daps.
2: Kahit pula na lagi kayo kong mata,
3: mga 3 days.
2: Motong, akong giparayon
3: na. Karon, nawala na June.
2: Epektibo June kayo ang iCare Gold o iCare Daps.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: You are tuned in to Light FM. We are DXPC FM. Here in Panabo City, we are Light FM, where good music and entertainment, plus public affairs and information come together. Ang Radyo sa Katawhan sa Panabo.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health alert.
2: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Ray Esguera, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
6: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
3: Labad akong upalangga, nalipong ko. Og taas kayo nga kong blood pressure.
4: Uy, high blood ka palangga?
3: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
4: Ayaw kahadlok palangga. Kay niya na ang makatabang sa imong gibati.
3: Unsa man na palangga?
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniad tong wala pa ko nagamit aning migasi, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay na among good say kanang epekto. Akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal sige. Dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Migasi, Mega Pure.
1: Pila ka capsule imong nainom, ma'am?
0: Bali, 10 ka capsule, may epekto na. Hantod, continuous ako nagainom. Akong giyawag ang tanan nga ay ginabati. Mugamit yun sila ni nga maong product, Migasi, Mega Pure o Mega Coffee. Kay ako malipayon ko hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Sige ng ineng 66 anyos, usa sa mga nag-anto sa lison nga pagbawa sa matag adlaw o insomnia. Apan human sa iyang kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, nahimo nang regular ang iyang pagbawas ug nawala na ang iyang insomnia.
4: Ako si Ining de la Vega, 66 years old. Sa una naglisod jud ko og kanang bawas ug sa pagtulog pod. Naay nag-introduce ako og Mega Pure kapon. Kadto pagsulay nako og inom sa Mega Pure, maayo na nga akong pagbawas, labi na gyud sa akong pagtulog. Kadtong wala pa nakasulay, hinahangyo ko kamo nga i-try ninyo kay para makita ninyo ang epekto nga maayo gyud ay sa akong bawas.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Kay Linda Dumanyel, edad na ko, 69, Barangay Kunil. Katong wala pa ko nakainom og Mega Pure Coffee, maglisod ko og bawas. Duha ka adlaw, tulo ka adlaw bago ko makabawas. Katong nag-inom na ko, adlaw-adlaw na ko magbawas. Ano niya, makatulog na ko. Eh, sa una, di man ko katulog kayo. Eh, kamatagal ko mangihi, di na ko kabalik tulog. Pero nasama, sa inom na ko ganitoan, Mega Pure Coffee. Na lami na akong tulog. Matay magkukog advertisement diri sa radio nga. O, lagi na. Stingan daw ng kuwan. Ito yung palit ko. Inoon ko din. Nakabawas na ko.
2: Mapalit sa inyong masuking butika.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Mula yung pagdali-dali. Nakalimta na noon. Okay, mga kabida, maayong hapon ka na itong tanan. Og sa ngalan sa itong sibyahanan na DXOD Infinite FM 96.1 og madungog usap kita sa Light FM 90.9. Sa ngalan sa itong station manager, Ma'am Rose Bulpa. Og siyempre, kang engineer Wolpe Orio. Og karon pod ang atong technician sa Pikas Lawak, ang atong station manager. Ma'am, salamat kayo. Usbong ko, maayong hapon o maayong hapon kanimo, Kuya Mario.
1: Okay, maayong hapon po kanimo kanimo dia, Mr. K. Kumusta naman po? Kumusta mga kabida? So, sa ngalan sa kinatibukan pwersa din sa itong programa, sa itong station, ang 96.1, DXOD. Dari sa ito sa siyudad sa Panabo. Kumusta mga kabida? Niyan po kita sa ito isa ka oras nga paghisgot-hisgot sa itong programa, ang Siron Ta. Kumusta?
0: Okay. Siron Ta. O karong panahon na medyo taligsik, pero dito sa unahan sa Panabo, kusog kayong ulan. Maganing nabasa ta mga kaigsunan. Pero okay lang, kay mamani atong trabaho. The show must go on. Okay.
1: Magsukar pa, rain or shine.
0: Oh, rain or shine.
1: Basta kay wala lay ulan. Bito mga kabida.
0: Og ato pang timbayaon, Kuya Mario, kay second anniversary sa Infinite FM.
1: Ikaduha nga kasumaran no, sa itong istasyon. Ang Infinite FM din sa siyudad sa Panabo.
0: Okay. Manang nagpabilin gihapon kini nga ligon. Onya agresibo kayo sa paghatod og mga balita, impormasyon og serbisyo publiko. Og gani kita mga kaigsuonan kami ni Kuya Mario, aduna na po kami na serbisyohan pinaagi sa atong mga amigo pod dito sa SPMC. Nangayog tabang kanamo mga kaigsuonan, mga kabida. Og amo kanang giadresan ni Kuya Mario kay sumala pa sa among gipabuhagay kanunay sa kahanginan. Basta na lang may matabang ni Kuya Mario.
1: Dili nagpasabot nga financial, at least nga kung doon na kami matabang, dili ba nagpasabot financial. Pwede po nga, doon na kay ikatunod dito mga advices. Correct. Nga, makapagaan. Makapagaan sa huna-huna o sa kasing-kasing niya itong doon ay mga problema mga kabida.
0: Mo ka to ang among partisipasyon o ganining atong istasyon. Sama sa gingon ni Kuya Mario, di man lang financial ang aspeto na diin makatabang ka. Kung naadun ay katabang, matabang ta kay share
1: daghan,
0: mo na.
1: Daghan mga pamaagi man sa pagtabang mga kabida.
0: Okay, una kita pa rin sa unahan na at usang timbayawan si Monaris Alma. Salamat kayo sa pag-uban ka na mo. O siyempre kang kagawad Bernie Bing Gringko Ibanez. Kato itong ipapaniuntuhan Kuya Mario. Ninduta to, lamia to yung mga putahe no?
1: Ninduta, lamian sila mga putahe. Kuan po, limpyo.
0: Yaha tong, yahang mister. Si Busing ang nanluto daw to. So ato tong hayron Kuya Mario, og na tay okasyon.
1: Naay mga okasyon.
0: Tinayo apod. Okay, akong balikon nga maing hapon kanimo konsehala Bernie Bing Gringko Ibanez. Ya, sa Barangay Manurigaw Caraga, Davao Oriental. Salamat sa imong mga pag-uban sa inyong programa nga Siron Ta. Kuya Mario.
1: Oh, ato pong kontimbayan po nato sa kwan sa diya sa Santo Tomas mga kabida. Ang ato nga karon kasamtangan konsehal, ang last termer nato nga si konsehal Ronald Pobre Di Maya.
0: Bong Di Maya. O kang Madamina Lapos Di Maya. Muna giingon mo Kuya Mario, di ka masuroy dito no? Kaya ano man Kuya Mario?
1: Maulaw ta. Makay sila gyud mangunay, siya mangunay sa pag sa pagatiman pag kun dito sa toa.
0: Mopay muluto.
1: Moy muluto. Mama moy moy muserbi. Sus murag maulaw na lang gyud pugka.
0: Adi na lang ta mo bisita dito. Dito na sa kantin. Mo kana mga higala ang kinasingkasing na magud pagprat pagtratar ba. Ma-feel mangun nimo. O gatong nagpakaron ingnon ba na buotan kung adunay bisita apan pag talikod Libakon.
1: Libakon.
0: Pero kaning mag-asawang Di Maya mga kaigsunan, amo na gyuning na experience ug amo na gyud ni siyang naila.
1: Unya ko po sa Prince of the Media porque wala po siya pili sa mga media mga kabida.
0: Mao gyud ni sila pod. Og sa siyempre pod as kapalong kang Madam Leslie Quisada. Siyempre yang anak kasamtanga nga Vice Mayor Kim Quisada.
1: Munya ato day congratulate pud si Ma'am Leslie sa pag-appeal o kon pag swear in isip bag-ong miyembro sa partidong reforma mga kabida.
0: Ay, oh, newly.
1: Newly member of the reform PRP, Partido Reforma ng Pilipinas.
0: Okay, mga kaigsoonan, una kita padayon sa unahan atong kuanon po mga kaigsoonan kini atong mga produkto dinhi na mapalit niyo sa atong istasyon ang case fragrances na humot jud kay kini mga kaigsoonan mga kabida. So layi kini ninyo kay dugay kay mawala ang iyang humot og simpre ang Mega Pure
1: Coffee
0: Herbal Coffee 12 in 1 og simpre na po diha ang Cutis Mestiza na din masamot kahamis ang imong hamisis kung Cutis Mestiza ang inyong gamiton.
1: Hamis bang ganita? Unsa na baka si misis kung ay mo gamit din eh.
0: Mao na siya. O kanang tanan mga kaigsoonan mga kabida,
1: makita,
0: available
1: din sa itong istasyon.
0: O pangitaalan ninyo si Papa Kibs. O siyempre ang mga atong mga kuan po dire. O naapod si Ma'am Ross. O usahay kay wala po si Papa Kibs. Ang kanang maong case fragrances o Cutis Mestiza o 12-in-1 pure coffee, 12 herbal coffee, mapalit ka na diri sa atong istasyon. O Kuya Mario, naano po yung mga hungihong ba kining BSK eh? Pero kagabi yung mga kaigsoonan, dito lang ko ni tanaw sa balita sa TV kay usahay di na ko ganahan kay kasagaran makita na to da
1: daghan ng mga kanay ko
0: impeachment impeachment. Pero kagabi inainggan nyo ko kay si Senator Wayne Gatsalian ang ako nakita og wa ba nimo nakita Kuya Mario
1: kagabi eh wala ko makakuan tungod kay kini daghan po tag mitaw mga obligasyon ko mga kabida di makay kini malang atong ginaatiman.
0: Okay,
1: so murag late night na ko nakakuan gani, so medyo hapo na. So ano hitabo dito ha? Ang ipakuan lang katulog na lang yun.
0: Okay, so inani mga kaigsoonan, ang pamahayag ni Senator Wayne Gatsalian na nagyudha ang unconstitutional. So dili na po daw maayo na ipostpone na po kaya unconstitutional ganitong
1: pagpostpone
0: o suspend ko na extend. Unya karon nagplano na pod na extension. So murag drama na pod kayo ni si Senadora Amy Marcos mga kaigsuunan, mga kabida. Kay nganong sige man nang mahayag man ang Kumilek in Bank. Ang Kumilek chairman,
1: ang Kumilek noon di gina sila mayon nga kanay dili ipadayon. Once naka-schedule na mayon gina sila nga sila andam gina.
0: Okay, andam man ilang trabaho.
1: Mamon ilang trabaho. Mandato man na sila ha, nga, ang kana sa eleksyon. Ang nakakuan po na akong kakuan ng Kumilek mga kabida, Mr. Cake. Tagpila, mukhang lang tagpila katuig o sa medyo murang mabisi sila. Pero pag-abot na sa eleksyon bitaw, kuwagin na, normal or common nga problema ka na mga wala ang pangalan, mga transfer sila ang alain nga mga kuwan dito, precinct number. Nga, kuwan naman nunta, nga naman kuinana bitaw na mga wala, na naiuban rin, nagkadubli-dubli na gani.
0: So kanang ilahang gimbuhaton na ingon na i-review. Sige lang review. Pero kaning giingon nila karon na manual murag di pud maayo siguro ni Kuya Mario. Ibalik ta sa manual na kuan.
1: Og sa kuan sa bagay o kanang BSK barangay sa barangay
0: pwede.
1: Sa ganun ang pwede na siya
0: manual. Para di kayo gasto. So nagpahayag dito mga kaigsuonan mga ang Kumilek na dili man daw problema ang September na election sa BARM. So dili siya rason, dili siya ligon nga grounds
1: ground nga ma-postpone na po na sa barangay
0: o extend na po ang BSKE kay well-funded man daw kanang BARM po mga kaigsuonan mga kabida na siya allocation intended para ni anang maong kalihukan sa eleksyon sa BARM.
1: Kada sa bagay kana matag ko na nagin ay mga budget.
0: Budget
1: dito sa kaning kuan dito sa annual budget ginabutangan na di ada budget. Nakakuha lang pod diha, papel pa lang pod na. Ni karon pod di na tumakuan siguro pod nga sa kakuan sa mga sa crisis siguro wala pag yun. Although na nakasulat na ang budget, siguro wala po ang kwarta.
0: Wala pa na download.
1: Down.
0: So, dili na siya pwede itong i-postpone kay Unsaon na lang si kagawad Romeo Sanchez.
1: Oh, diya sa Digo City. Davao del Sur.
0: Oh, unsaon na lang.
1: Oh.
0: Unya, kuan barni, murag sa serbi-serbi, numero uno.
1: Oh, si Romeo Sanchez, kauban po nila ito. Kauban na ito sa kanyang kwato sa isip mga
0: media practitioner
1: diya sa Digo City.
0: Poblasyon ni siya, poblasyon no? Poblasyon kagaw no? Muna siya, dili angay ipospon mga kaigsuunan, mga higala, mga kabida, kay napo diha ang atong pariente, amigo, kauban.
1: Agaw.
0: Na wala na, eleksyon nila gihulat sa iyahang mga kaigsuunan, mga silingan, kay buutan, matinabangon, o naa sa iyahang kriteria na atong ginahisgutan diri. Na angayan, Jud? Angayan ba?
1: Yeah, angayan po nga. Kay kini si God si Romeo og paghisgot og inang sa kwan naswito po ko ini nga klase nga pagkatao buokan po ni matinabangon gani samta kan sa ito mga nangaging panahon nga naga kwan pa ko dito sa Digos
0: kuyog mo
1: dinhi diha ko sa iya gid murag mudangop ko sa iya unsay mga kwan
0: so mo na gingon kuya Mario kay dugay na gid na panahon wa gid mo nagbingkil so imog yung nauyunan ang iyahang sistema unya kuya Mario namo po na siya sikreto pod na katong mga for the boys ba kabalo pod gana
1: kabalo po na siya
0: so pasabot nasabta nimo og imo gyon siyang nailhan.
1: Oo.
0: Kay wa man gyud mo nagbingkil.
1: Wala gyud.
0: Oh, nagkasinabot mo.
1: Dugay-dugay mi nga kuha na nag nag-uban man, nag-uban mi diha.
0: Nya hantud karon, wa man gyud mo nagbingkil.
1: Man ha ko sa Del Sur, ha. Kana gyud siya may makakuha na ko maduolan.
0: Oh, mo na sing gingon gi Kuya Mario, nagkasinabot mo. Oh, maayong hapon pud kanimo diha, Lore Kabil. Sa Krislam community.
1: Yung masuk kaya Victor Emmanuel, ha, Ruben Calonia is watching sa may hapon, may hapon kanimo bay. Salamat, salamat sa pag uban ka namo dire sa atong programa ang Siron ta.
0: Okay, yung, si Mrs. Kick.
1: Mrs. Kick, si Anjinit, ha. May hapon po ni Madia Jing, ha.
0: Okay.
1: Salamat, salamat sa pag-uban dire. Pag uban sa to.
0: Okay, unya karon Kuya Mario, ato po ning hisgutan ning utang nato, ha. Perti naman ang dakwa almost 18 dako. Trillion yeah. Plus.
1: Nga, yeah, sa kwan pa, doon ay kwan sa ilang nga kwan niya, dito sila sa administrasyon, kay sa tiyang ato ang kay Attorney Claire Castro, nga sa ilang panwa dito nga, ni dako kunik, kuno kini nga utang sa panahon sa administrasyon nga, former Presidente Rodrigo Duterte. Kay kuno gigamit sa katong pangpalit sa katong kwan, katong sa COVID, ano ba? Gikwan sa kaning build. Okay lang, umato pa na yan. Nakita.
0: Bisan pag mag...
1: Bisan pa ng utang. Kay gigamit sa sakto, well, yun ay problema. Ang problema, kung
0: mangutang, sa malita.
1: Mangutang ang katong kwan para isulod lang sa malita, mo na ay problema.
0: Mo ka itong mga kaigsuunan, ang estimated na utang sa ato nga kita individual o mga bata pa lang na napasabakan sa ilaha mga inahan aduna na utang
1: may utang na
0: na kung i-compute to mga 140 plus thousand pesos kada usa ha kada usa
1: wala wala
0: Pilipino
1: wala ka pa na tao napakasasabakan may utang kanadaan
0: nya ako pong i-shout out ni si Sogrob Rich. Kung saan ang meaning sa RH, Kuya Mario?
1: RH, kuna, basta kayo magpahimitong kuna, sa mga usap pa health man siguro.
0: Pasensya na kayo ha, boss. O madam, kay Moni si Sogrob RH. Ay, tama. Audi, RH, muntoy mo ipasabot, Kuya Mario. Katong prescribe, o katong i-kuarsita ba? Oh, palihog daw go ga specify.
1: Kuan mangod na po mga kuan si atong kuan ba balihon ang mga pangalan, ibutang mga inisyal lang. So, pasensya og mao ra kuan nato.
0: Kay murag akong sabtan ni Burgos ba. Okay, so Grob man oh. Balihon nimo na Burgos.
1: Burgos.
0: Okay, maingapon, maingapon.
1: Inisyal, murag inisyal siguro na siya.
0: Okay, pasensya kayo kay di magutahanas ang mga bali-bali good. Okay, mo ni mga kaigsuunan. Ang kanang naang utang na giingon nila karon sa kasamtangang administrasyon na ang former administration ni Rodrigo Roa Duterte ang mahinungdan nga nung ni Saka og maayo ang utang sa Pilipinas na niabot na og 18 trillion plus million Oh, kapisos. Og estimated kada Pilipino hapit 150,000
1: matag isa, matag may usa. Utang na daan.
0: Oh, kanang gibuntis pa. Na naka-record, recorded sa PSA ba? Na buntis ka, siyempre na naman ang mga kuan karon. So ma-record na dito na aduna na kita'y utang kamo.
1: Matag isa.
0: Oh, mga anghel pa. Oh, wala pa mo nakakita sa kalibutan sa adlaw. Oh, aduna na'y utang na kapin 150 ato na lang ikuan 150,000 kada usa.
1: Round off na lang.
0: Round off na. So mo na gingon mga kaigsuonan ang kita Duterte man gyud ta Kuya Mario.
1: Ah, oh, dinhi sa Mindanao mga kabida, di nato mag-usa di nato mag-question bukan pa mag-usa ko 80 o 90% Duterte gyud na.
0: Oh, nya karon ang kining ni ang utang masipag 20 trillion na siya Kuya Mario. Nga naman, ang atong mga kabukiran karon puro na nasimentado. Ang atong mga kasapaan o kadagatan, aduna na'y mga tulay. O ang atong mga airport,
1: ang build.
0: Naanay airport. O, pila ka probinsya karon ang naanay airport. O, ongoing. Ang construction. O niya, di na ito mapalayo. Ang Davao o kiningni ang Samal Bridge. O, hapit na.
1: Hapit na.
0: Oh, kagin sa manang produkto.
1: Nagitan na makita ba?
0: Oh, munang di ko supak og ingnon nila ga utang sa Duterte. Oh,
1: pero kay namin nakita. Pero og inon nganing dako ang utang panahon pa ni kuan Rodrigo Duterte, ha? Karon usahon di nato kwentahon na nga karon na abot na anak panahon na inyo na kadako.
0: Oh, nya karon
1: ang ato ipasangil sa
0: unsa may nakita po nato sa present
1: wala
0: administration.
1: Wala pa
0: ang malita ra man dito pero malita. Oh, unya mo ni karon mga kaigsuonan, gikahinaman karong pizza 11 ang botasyon mga kaigsuonan sa atong mga membro sa House of Representatives. Unya unsa may imong panlantaw ni anak Kuya Mario?
1: Kana kuan mo po na no, game of numbers man ha.
0: Oh,
1: ang kuan po na ko tan-an ako diha karon mga kongresista diha. Medyo doon na mga alanganin kay nakita mo gud nila ha. Unsa hantol karon? Wala makuan bitaw ang kanang popularity sa ato nga vice presidente gani permanent na kuan pa ug mo karon murag musaka pa gani noon
0: nya so, manggawas sa mga fake news
1: unya ikaw kongresista ka gani nato man natay makita karon sa mga post sa atong ko sa Facebook ginakuan ang mga matag kongresista bitaw ug sa kuan pa murag gilagi na panawagan
0: gihulga
1: sabay na murag gina-treat sila, gina-holga. Na kung buboto sila sa yes, for impeachment, murag kuan sila, doon na sila yung mga bahad nga, sa umaabot ng eleksyon, mag-inanap itaw. So, makuan gina to nga, ang mga tao yun, murag kuan yun sila. Kung atong paminaon, majority yun, nagakuan yun sa suporta sa ato nga vice presidente, Inday Sara Duterte, mga kabida.
0: Muna gigon Kuya Mario, kung wa nagiya hinungdan pa na ma-postpone ang pinili ay mas kung karon ang eleksyon sara naman gyud.
1: Kinigod po kaning postponement pod mga kabida na magud po nay purpose pod politika man pod gihapon.
0: Correct.
1: Tan-aw sa administrasyon nga mura mo benepisyo sila kung ato pa ni i-postpone. Isa po na mao po na din ato makuan ngano nga i-postpone pod mga kabida.
0: Kanang giingon po nila karon na wa nay eleksyon sa 2028. Mga panlantaw ra po na. Unya isa pa po na kuan po na siya kanang taktika ba? Aron ba ang mindset ba ang mindset sa mga tao?
1: Tao. Ginakuan na dan ang huna-huna sa tao. Ginakuan na og isa murag anad-anaro na.
0: Ana siya ba? Para kung mga postro ang maong plano, dayon na lang. Pero di po Kuya Mario kay naka kuan po naka-prepare man po ni atong mga kuan po sa mga Duterte na side ba? Napo na sila pagkontra.
1: Atong yung permanente panawagan, likayan ginato nga mag kwanta gamit ta og kanimo ta mga kaisog
0: nga
1: magkuan lang murag mo kwanta nga
0: kasamok
1: malsa mo na likayan ginato.
0: Makakita sila grounds.
1: Makakita na sila grason or ground nga pwede na to nga. Ato na ni ikuag Marcial Law. So kung may tawag Marcial Law, nagyutay paglao mga kabida. Kita mga niabitaw sa ubos. Kita mga, o sa kuwan pa, mga pobreng mga Pilipino.
0: Unya kung kuwan po, ang ilahang ingon Kuya Mario, kung imarsyalo daw ma people's power na pod. Pero sa ako pagpanlantaw man gud kung ma-marsyalo ha simba ko lang dali ra kayo pagkuan sa tao kay kana mag-aksyog tapok. Hapako na dayon na og sobre o gining bugas. Di na moadto sa lunit aw sa kuan sa kining na idsa. Kaya dito magyud ang kining niya nga pagpakanaog sa presidente dito magyud buhaton sa idsa.
1: Oh, pero ato malo ato lay kayan lang yun ang kanang magkuwat og kasamok mga kabida.
0: Oh, mo nang karon kita pundo paniid na lang. Oh, ato pong tibayaon mga kaigsoonan mga kabida ang atong city mayor dere sa Panabo City. Mayor Jose Joe Rilampagos. Og siyempre si Madam Juan Rilampagos Kapuyan ang atong
1: executive secretary
0: karon sa City of Panabo. Og siyempre si Boss GM ang number one city councilor. Oh, may hapon kaninyo mga kuan na mga honorables. Ano siya?
1: Yung lang po na itong BC Mayor, Engineer Franklin Hintilis, mga kabida.
0: Og may hapon po kanimo, Madam Edeline Dadong Loquinho. Oh, salamat sa inyong pag-uban ni na itong programa ng Sayrumta. Okay, padayon kita Kuya Mario. Ang kining taktika magud sa administrasyon karon, kuan na siya ba? Kanang isa ra ang kuan da suhol-suhol.
1: Unya,
0: ang gisuhol pod kwarta in taon
1: na to. Kwarta sa katawhan ato nang kwarta gikan sa
0: di man na personal ni buhis. Di man na personal ni PBBM.
1: Gikan sa mga buhis sa mga yano nga mga longsoranon mga kabida.
0: Unya, kini ato pong mga congressman pod ha, di po natin itanan. Kay diri sa Davao Region muraga kinsabay kumpirmadong mo pirma og yes Kuya Marius Davao Region.
1: Ang sa Davao Region so wala pa man pinakuan mo kuan mo pirma.
0: Sa ni kagas sa Digos
1: Lunes. Kagas. Hilom pa man ang ato mga kongresista.
0: Kay nagpahayag naman ang Davao Rental.
1: Mahibal-an nato ra karong Lunes mga kabida.
0: So ang ato pong reaction, opinion og pagpanlantaw mga kaigsuonan ni atong mga lawmakers. Ang ilaha manggong kuan karon kanang moingon dayon sila kung mo no manggood me luoy ang among distrito
1: kay walay budget
0: no gani porbida nganong maluoy man in town pod na mo debate dai mo diha kung moingon mo no project pod
1: di anak kuan magud sa to mga kabida moy na kuan bitaw sa to adire nga ang kongresista og both gyud ato hunahunaon ato na sila gipili para magpanday o mga balaod nun.
0: Musungkit.
1: Ang mangod diha mga kabida na hitabo, kadto mga bitaw nga minus kayo, di na ito makuha niya, wala sila makuha nga balaod nun, ipaagi na lang ito sa mga projects mga kabida.
0: Maugani.
1: So once nga may project, so og panahon sa eleksyon, kaya wakay nakita nga proyekto, ikakuha dito sa mga constituents, so minus wa na siya, ang chance nga pa mahimo siya nga ma-re-elect. So mauna yung ginakahadlukan po sa uban ng mga kongresista mga kabida.
0: Mo lagi muna giingon dili ka kuan loyal sa imong kaugalingon. Kay madiktahan man ka.
1: Madiktahan.
0: Pero kung imong barugan nagipili ka sa imong mga katawhan sa distrito ang tumo og tinguha sa imong mga constituent diha na ibalik kanimo kanila ang imong posisyon bot pasabot ila kay gibutang diha aron representative mo representar ka kanila in return of that proyekto og kining ni ang mga kaayuhan
1: panday og balaod nga makatabang
0: sa imong distrito. Pero kung ang imo lang gitan-aw kay kung mono ka pagan ang mo may kasagaran Kuya Mario.
1: Nawala mga budget.
0: Unsaon ako kung magno ko?
1: Gani karon ato makuan di nato ikuan dito sa layo. Diri lang ta sa Davao. Davao City mga kabida. Ang ato mga kongresista do na kay problema do uli dito kun naaba sila ikatag tungod kay walay budget, wala gihatagan og budget. Yun ana karon ang
0: ato. Pero mangita magpaagi sila.
1: Yun ana karon ang atong administrasyon mga kabida.
0: Mo gani Kuya Mario.
1: Once nga kakatbang ka, nagkontra ka sila ha.
0: Why budget? Pero nganong doolo ni mo atong mga congressman sa second district, si mga Duterte na may matabangan malay ka.
1: Kada mao na diha nga
0: inisyatibo
1: niya. Ila man hitabo diha gamit ilang kaugalingon nila nga mga kwan diha.
0: Tama. Mo ni ingon.
1: Imong saligan go kwan dito. Tinud wala gi budget mga kabida. kay na testingan mong ginatog dool dito.
0: Oh.
1: Nakadool mong kita dito.
0: Oh, kay na may tagita.
1: Oh, gibalibaran. Gibalibad gyud kay wala gid sila budget gikan sa national. Nga alang ni ana mga kuan sa mga donay problema sa hospital bills in ana. Wala nakanimbalibar gyud ito kay wala tagai og budget gikan sa national. Kay lagi
0: kontra
1: pro Duterte man. So,
0: mo na gigon kay mara unya.
1: Mo na karon ang kasangkangan.
0: Ako karon kasangkangan sa
1: administrasyon mga kabida.
0: Oh, example lang ko kay Mario. Ngano nakapangita ba ko paagi? Oh, na wa may budget.
1: Mo na mga kabida, kadto mga kwan dito, mugamit na sila ila kaugalingon, sa ilang kaugalingon na mga kabida gamiton ang ilang mga personal nga kaning kwan dito, personal nga kwarta,
0: resources
1: personal nila, mao na to ilang ginatag kay og imong gikuan nga gikan sa national wala gi budget. So mao pud na karon mga kabida nga karon nga panahon nga magboto para sa impeachment. Once nga mag-no ka mga kabida, maupo na gikuan sa ubang mga kongresista nga kuhaan sila og budget.
0: Kuhaan man na siya. Kana siya mag-good mga kaigsuunan. Katura po ng mahuraw ba? Pero kung mubarog yun ka, kung unsa itama, kay tama mang yun po na mag-no. Kay kadaghan og mga priorities mga kaigsuunan mga kabida.
1: Daghang problema.
0: Unya nganong kano mang yung permi makita na to munang di na ko ganahan mo tanog TV.
1: Oh, daghang kay problema karon.
0: Impeachment.
1: Daghang problema una na kay ni atong pagmahal sa mga kaning ato. Mga produkto, presyo atong sa atong gasolina, sa atong krudo, grabe pagmahal. Nga og ato di ang nahibaluan mga kabida. Nga kini di ang mga kaning mga oil gikan kini atong ginagamit. Wala man din yung mag-agih gikan dito sa Iran, sa Hormuz.
0: Na Brunei raman ay.
1: So, mauna mga kabida, nga unta, mauna yung unahon nila. Unahon nila kay kanagong mga kabida, ang pagmahal sa ato, nga sa, kini sa oil, kini lana, kini sa krudo, sa kanyang gasolina, apektado magyutanan mga palaliton mga kabida.
0: Pero,
1: mo increase, musaka yutanan
0: presyo. Kuya Mario, karong adlaw nag-gira dito sa Middle East. Nga no, tulok adlaw, taas mapudayon ang presyo.
1: Okay, mauna.
0: So, mauna yung mga kaigsuunan. Ginipong atong mga kaigsuunan, mga negosyante,
1: so, mauna
0: yung advantage.
1: Mauna dapat, dapat
0: tanaw. Mauna tutukan.
1: Dapat tanaw nila.
0: Tutukan na nila.
1: Kayo, sir, impeachment lang, sige, impeachment.
0: Mauna
1: pwede dito. Mo na, iulahin na lang gudon ta na.
0: Ulahin.
1: Ano ilamang iunahon? Doon na sila gikahadlokan siguro.
0: Mao dyan.
1: Mauna.
0: Mauna yung rason.
1: Hadlok yun sila.
0: Hadlok na sila. Unya, ang pangunta na karon rin, kung ma proseso na siya. Unya masangat dito sa Senado. Unya karon ang pangutana. Sigurado ba po diha sa Senado ma-impeach si Sara?
1: Oh, mao na diha.
0: Oh, isa ha. Ang kuhaon diha na boto 1/3 man, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So pasabot gikinahanglan ang boto diha 16 ka senador aron ma-impeach si Sara. Oh. Ay kog ingna kanang mga senador diha 24 kabok sa Senado karon na naglingkod. Aga maparihan na sila sa mga congressman.
1: Ano yan? Ang 12 ni ana, puro eleksyon.
0: Mga re-eleksyonist.
1: Mag-eleksyon karong 2028 na po.
0: Muna sila ni, sila Chis so, Escudero.
1: So, muna dapat nila, dapat gina nila tanawon mga kabida.
0: Muna, national issue ba yan eh? So, muna, giingon, sige sila panghuraw sa mga congressman, aron mo pirma, muna, ma-materialize, masangat sa Senado. Pag-abot sa Senado, sigurado mapugahan sila na kanang disisize mo pirma na sa impeachment. Guilty si Sara. Onya, kung dili ma coop up ng maong disisize ka senador na mag-impeach ka Sara, sayang na itong...
1: Ang ako po nalibogan po diha mga kabida, Mr. Kick. Million malang na maghisgota sa kwan ilang hisgotan da nga for impeachment, million lang yun ang kantidad. Wala sila maghuna-huna ng billion ba? Asa may dako karon mga kabida, pangutan unta mo. Kudo na may kwan asa may ang dako nga kantidad, ang million o ang billion? Ngano mga ang sa billion hilom man, wa pa sila gihinahimo. Naman sila nagkatutok sa million.
0: Napatoy Madriaga sus magtan-aw ko ba mga kaigsuonan mga kabida? Kung ato yung tanaw ng iyang hitsura ba? Dawi siya mo istorya, puta ragisan. Munigingo ni Kuan, bakit itong kauban na ito? Puta ragisan. Na klaro daw kayo. Ay. Oh, drama ba?
1: Okay, tago dia. Bisa sa kuan da, dawi nga manguan sila, mga istorya. Ta Trillanes, unsa man dia?
0: Oh, nakaanag ko to.
1: Na palpak na si Trillanes. Kaya ang BPI mga kabida, ning deny yun sila, gi-deny itong bank account. Oh, gikuha ni Trillanes. Oh. Mayon sila, ambot asa nakakuha asa gikan na ni Trillanes, kay wala man nga account sa BPI.
0: So, kamo mga kaigsuunan, mga kabida, doon kita yung mga kaugalingong pagpanlantaw, mga komentaryo ko. Unsay nga ito nga, kung anong God, ang ihangad na nato sa langit. Kaya huwag matay masumbungan. Kaya kung ito nang isumbong po sa ito mga congressman na nagrepresentar sa ito mga distrito, mga kulang mga patag numero. Oh, kaya kung Davao Region, pilar mga kakongresman ng Davao Region, Kuya Mario.
1: Tinood na. Og Davao Region lang ta maghisgot o dirita sa Davao, Davao Oriental, Doha. Davao del Norte, Doha pod.
0: De Oro, Doha.
1: Sa De Oro, Doha.
0: Davao City, Tulo.
1: Davao City, Tulo.
0: Del Sur, sa, Doha.
1: Sa Occidental, isa. So pila lang na diha. So Davao Region, kung Davao Region ta maghisgot.
0: Ang ato na lang diri karon kaya kita sa atong kaugalingon, nituo mangyunta na not guilty na si Sarah sa iyahang gihimo. Ato na lang po, ang katabang na lang nato diri makaigsuunan mga kabida, magampo na lang ta na mahayagan ng mga hunahuna niya ng administrasyon karon na ipokus na lang sa serbisyo, dili sa pag-asikaso o mapalagpot si BP Sarah. Munang let the people decide ba? Kaya tao may mupili.
1: Di ba nilang kung tanawin dito sa mga representante, katong mga kongresista, nga nagrepresenta sa mga sa itong mga katawahan, ilang tanawin ito, 32 million ang nagboto para kay Sarah.
0: Sarah.
1: Niya ka mo, kay gipili mo nga mo representante ha. So, unta, inyo pong tanawin ito, mga tao nga inyong girepresentahan, mga kabida. So, may hapon pa kay Lourdes Modiquillo Brincola is watching. Salamat. Salamat sa pag-uban diri sa ito ang programa, ang Siron ta. Kumusta? Kumusta po diya, Maria?
0: Muna'y giingon mga kaigsuunan, kanang mga congressman karon na nakuha na ba ni side sa administrasyon, napasubo na mga na sila? Napasubo na lang yun na sila ba? Kaya nagtuo mga good sila na malagpot yun, maimpis yun si Sarah, unya magpadayon ang administrasyon ng Marcos.
1: Pero ibotang ta, tanaw ko, ibotang, ibotang lang na to ha. Ma-impeach gyud si ato Vice Presidente Sara Duterte. So once kun ma-impeach ka na, makuha ka na dia, di ka na pwede nga budagan o mukupot o position
0: ini
1: position sa gobyerno. Pero istoryahon ta lang gyud ni mga kabida, bisan kinsa nga Duterte ang mudagan mga kabida karong panahona, mulusot gyud mudaog gyud kuno bisan kinsa mudagan pagka presidente pagkangalan nga Duterte tungod ani karong hitabo ah. Mudaog yun. Ipaniguro gina namo ninyo.
0: Unya, karon po, na po ni gawa sa kuan balita, breaking news, ni withdraw na po daw si Koopman. Pero di pa taan na mukhang. Pero
1: di man po natin yung withdraw kay expire man yung kontrata, 1 year man lang yung kontrata sa isip nga lead council. So, naingkuhan dito nga mukha na siya.
0: Renew
1: ba? Basta kayo mo tayo nakuha dito nga withdraw.
0: So, kana po siya, under process pa po na. So, di pa po ta ka panigurog unsay mga lakang dito. Kaya kita, iguro man ta nagtanaw sa social media. O niya, mo po igiingon mga kaigsunan, mga kabida, di po ta kasalig sa social media karon kay porbida, daghan kayo. Pero, mga...
1: Tanaw po na ako, Mr. Kick. Bisan kinsa nga mahimong abogado lead counsel sa ato nga PRRD dili gyud na buhian dito sa ICC kay sukad karon lang na nisikat ang Netherlands. Kung wala na moabot ang kaso
0: dili
1: mo sikat ang Netherlands mga kabida. Grabe ang turismo. Grabe pagsaka sa turismo dito karon. So sukad nga naabot dito si PRRD mga kabida.
0: Mahugi pag boom ba? Boom
1: kayo.
0: Sa ilang turismo. Nagpasalamat sila mo nang di na buhian kay para atong mga kaigsoonan sa nagkalain-laing mga nasod mo bisita man dito sa atong so, former president.
1: Kana lang punta nga pakitang suporta bisan sa mga laigikan sa laing nasod mga kabida. Dapat tanawon po na sa ato ang mga kadya sa mga huwi sa ICC nga gani bisan ang taga dili mga Pilipino ni salig o ni suporta nakita nila unsa ang gibuhat sa atong kanhi presidente PRRD na unsa ang nasod Pilipinas sa iyaha panahon sa iyang pagdumala.
0: Oh, kana pong giingon nila manggod na war on drugs. Ang presidente mo na yaman dato.
1: Mm-hmm.
0: Pero di man po niya control ang grounds.
1: Tinoo.
0: Oh, kay siya dito mandato lagi niya mm-hmm. na war on drugs.
1: Mm-hmm.
0: Kay nagpagawas man siya og mga statement na iyang hinloon limpyohon ang mm-hmm. Pilipinas sa drugs. Pero di mo po nato ma-blame tanan si Aha kay ang mga implementor ba?
1: Mm-hmm.
0: O ang nasa ubos.
1: Ato ko ano po, wa doon na baya po yung mga pulis nga
0: gikasuhan.
1: Nakasuhan oh. panahon sa iyang administrasyon. Nakita nga doon ay paglapas po sa atong iyang ginakuan katong war on drugs.
0: Oh.
1: Nakuan po daghan na natanggal.
0: Okay, tungod overkilled.
1: Tungod sa pag-abuso.
0: Paglapas.
1: Pag-abuso.
0: Sa kuan, limitasyon.
1: Mm-mm.
0: Oh, ganitong panahon na mga kaigsuunan, mga kabida, Kuya Mario, kung nahinunduman ni Davao de Oro, gipahigayon ang preskon ba? Unya isa ko na nangutana, akong gipangutana ato si RD, Regional Director sa PNP, si General Garlan. Ni time out ganito siya kay he's not ready kuno kay nagtuo siya, dili siya appeal na pangutanahon sa mga media. Unya siyempre kay kasagsagan sa init kayang diskusyon sa war on drugs. Siya ako napili.
1: Oh, siyempre RD gud siya.
0: Oh, kay di nagtuo magud siya na sa mga resource person dito ba? Kay na itaga Colombia na siya na, mga nasod ba oh nagpartisipar ni atong maungkuan na preskon unya ni time out gani siya og nangay siya 10 minutes so nagresearch sa iyang secretary dito sa iyang dalang laptop so pag after 10 minutes nitubag siya na 7 kung ako na sayo 7,000 ang nakasuhan na mga opisyal sa PNP.
1: Mm-hmm.
0: So muna gingon mga kaigsuunan, dili control ni PRRD ang kining ni ang sobra pagpa-implementar sa maong war on drugs.
1: Pero wag mo tanaw naon kadaghanan majority biya ang murag nalipay dito panahon na kay mahitabo dito na kuana ikaw dili ka na pangulbaan kuya di ka
0: magagawas
1: ka magabi
0: wala na
1: murag og sa kuan pa peaceful na himong peaceful gani og sa mohiskot po ta sa mga tong atong mga kaigsuonan sa nga sa pikas katong mga sa mohiskot ta sa mga NPA ning kuan po to daghan gani ang ni surrender
0: nakauyon man
1: sila nakita nila ang sinseridad sa atong gobyerno ni atong panahona.
0: Kuan po
1: to nag-surrender
0: sila dagag programa ang atong former administration. Muna tong nainganyo atong makiksunan dito sa kaliwang grupo ba kay tungkol sa programa sa gobyerno sa panahon ni kanhing former president onya sa dihang karon na administrasyon, naginahinay na pod.
1: No, nagkaroon. Gani, doon ay nahitabo ng mga inkwentro. Mga inkwentro sa tali sa itong kasundaluhan o sa kanina mga itong mga NPA, New People's Army.
0: Nag-usala yung mga grupo.
1: Nanay mga kanina nahitabo ng mga inkwentro. Kay karon,
0: ambush.
1: Murang nibalik o kakusog na pod, mga kabida.
0: Kaya wala mga kaoyon.
1: Siguro, na po sila kasabot. Daw, kasabot sa itong panggamhanan or naabay diha sa itong panggamhanan, sa itong gobyerno na ay nakasuporta sa ilaha, mga kabida.
0: Oh, maudyo na siya.
1: So may hapon kay Jumilex, presenta, is watching. Salamat sa pag-uban. Yun po kay Kuya Giovanni Marchan. O niya pa, may hapon ninyo doha, Kuya Mar. May hapon po din mo diya, Kuya. Kumusta naman ang ato, ang club, mga diya, Kuya?
0: Mm-hmm. Atong oras, mga kaigsuunan, alas 5:40 na sa hapon. Gihapon ka na to sa case fragrances. Ang pahumot ng mga kaigsuon, mga kabida, na humot juga kayo na mudalit sa atong panitog sa atong mga sinina.
1: Dugay mahumot. Mutapot yun ang kahumot.
0: Ang humot.
1: Dugay yun nga mawala, mga kabida.
0: Og barato ra kini, available kini dili sa atong sibyahanan. Og ang kutis mistisa na makahamis gyud og kutis sa atong mga misis. Og kining Mega Pure
1: Coffee.
0: Herbal Coffee 12 in 1. Oh, karong sunod na tong balik, Kuya Mario, dalo na nato tong mugs nagikan sa laing nasod. Nagihatag yung karato ni Madam Leslie Quisada. Oh, kaya ato tong ganun kaya anak magud siya na ang pingi in tao ninyo na kagikan nag Luxembourg.
1: Gikan gina sa gawas.
0: Bida.
1: So nakita na kay siyempre di man ta yon nga makagunit gyud ka permi anang nilagikan sa gawas mga anak ko Mr. Cake lahi bitaw Kay mo ang yang tingog nga mapinki siya lahi kumpara sa lahi kay tingog.
0: Digitis tingin ako sa init ba? Gisulod ako dito sa init. Lain uguan siya ba? Kay kung ordinaryo to siyang mag wala ay murag mukrak. So pasabot kuan gito siya imported good. No, so sige so, lang.
1: May hapon kay di asa kapalong kay Ma'am Madam Leslie Pasion Quesada.
0: Ma'am Hopia pun.
1: Kay Hope, oh, Ma'am Hopia.
0: Hope siya.
1: Advance happy pista. Mamista mi karong umabot ha. Sa karong sunod semana, Pizza Kinsey adlong Birnes.
0: Oh, ayo Hopia, Hope lang.
1: Hope. Si Ma'am Hapon, may hapon.
0: Mo ni mga trusted ni Madam Leslie Quesada.
1: Kuan mga maabi-abihon.
0: Ayo mabutan. Mister,
1: bako gina to nga. Ang kana mga lumad bitaw mga kabida. So karong pista, makita na ninyo kung unsa gyud, unsa sila ka maabi-abihon matinagaron sa ato mga kaigsoonan, labi nga sa atong mga kaigsoonan lumad mga kabida.
0: Okay, sila mangud Kuya Mario, ang ilaha manggungi pasabot ba na atong hatagag pagtagad ug maayo ang kining hayahay. Hayahay na mga sila. Kini atong mga eksoda mga lumad, mga pobre ba? Muna atong asikasuhon kay panagsara na sila maserbisyuhan. Tama gyud kayo. Kay atong i-share ang atong
1: share the blessings sa kayo.
0: So mayong hapon kanimo Mr. Kick ug Kuya Mario, mo ni atong pobreng konsehal Bong Dimaya.
1: Kumain hapon din mo dia, Kuya. Kuya Bong Dimaya.
0: Oh, ako ra barong taning imbita ron. Layo lang ba?
1: Oh, may po hapon po kay Dennis, AMDG is watching dito sa Japan eh. May hapon dia lot, kumusta? Daghan ba gihapong hapon siguro dia no? Dia sa Japan. may hapon. Shout out ya.
0: Kuya baya ni mo kanta si Konsehal Bong Dimaya. Mayon ta ni mo ni atong maimbitar no. Layo lang.
1: Sige di lang pwede mabot doon ay mga pipila ka kwalkar o adlaw. Pwede na ito, ipunpats na ito ni si Kuya Bong Dimaya, Konsehal Ronald Pobre Bong Dimaya di sa Santo Tomas.
0: Muni, Konsehal, mga kaigsuunan, mga kabida, na dili mo sundog sa ubang mga konsehal na mag-last term, pataka dayon og ambak. Kini kay naamag ni Libros Paniid. Oh, kaya di man nato madinay, no? Mga last termer na mga konsehal sa Santo Tomas, Davao del Norte. Pag last term, dagan dahil o higher position kayo. Last term naman good ko.
1: Wala libros paniid.
0: Last term naman good ko, no choice. Pero si Konsehal Dimaya, mga kaigsoonan.
1: Wala na saya ha.
0: Matod pa niya ha. Maugi niya ang istorya. Ngano mang yung akong pugso na akong kaugalingon kung dili pagtugot sa Ginoo og suporta sa katawhan. Purbida, pating nindota paminaw, no? Nag-una gyud ganunay ang iyahang kuan sa Ginoo.
1: Ginoo ginaya.
0: Kay unsa mag-unsa man tuod ang tao kung dili gamitong instrumento sa atong Ginoo. So kung adunay pagtugot sa Ginoo nya suportahan sa mga katawhan, why not? Mo na gingon mga kaigsoonan, adunay libros paniid ni Konsehal Ronald Bong Dimaya.
1: Og ni kuan pa ato padayon ta sa kay Dennis AMDG kay lot ha niya pa miss you ya ha kumusta mingaw na po ko sa inyo ha igagaw ni nako ha igagaw itag sa gini nako sa ako ang amahan
0: daghan naglapad
1: mo daghan pa siguro hapon riha nasa Japan isa karon nakakuha na po ni siya partner nga hapon nakakuha man diri ka isa po na yung partner risa kani marug na meet na po na nako kumusta? Okay. Mga buutan to yung na Paris nga o sa kahapon uban doon na po to sila yung nanak po yung mga anak po.
0: Okay.
1: Tagsara po niya nga makakonbito kag partner nga foreigner nga buutan sa yun nga mukhaan sa imo ha. So swerte po niya.
0: Swerte lang kinabuhi. So padayon kita mga kaigsoonan kining atong nasod Pilipinas muni nasod mga kaigsoonan na demokrasya na din ang priority diri politika. Politika
1: sa ato mga official
0: bisag bag-o lang ang pinili ay na mahuman dito na di pa mahuman ang eleksyon sa maong mga lugar gani din ato na mga kwan layo diri sa ato mga kasikbit na mga syudad o lungsod
1: naapon bisag murag gihapon ka move on ba nindaog naman unta naapon na yun na sinindaog na sila Gakuan lang gihapon.
0: Politika lang gihapon.
1: Politika lang gihapon. Oh, yeah,
0: okay. Ikaw. Ingnon maka na. Dito, man, dito ba yan
1: dito
0: speakers?
1: Dito speakers.
0: Oh, no, so unta. Unta mga kaigsuunan ha.
1: Atong wad-on na mga
0: inana. Wake up calls ni sa atong mga elected. Oh, elected na mga official.
1: Kada nga mga kinaiya, dapat ato nang walaon. Once nga ni kanindaog naman ta.
0: Oh.
1: Oh, pasalamat ta. Onya, katong sa pagserbisyo nato, dili nato pilion.
0: Oh, correct.
1: Oh, katong piato serbisyohan ang tanan kay kuan man dia, atong kanu nga pasalamat nato kay ako sa imo ba yung panahon sa kampanya? Wa ka magkuan nga, wa kayo nga gapili ka nga ikaw
0: para
1: ako modaog ko.
0: Para maka diskurso ra maka didto.
1: Ikaw akong ikaw ra akong serbisyohan. Sa imo kwento pag pangampanya, imong dito ka kun ako ang muda inyong pilion mga kaigsuonan mao ni akong buhaton no serbisyo niya ato nang tumanon wa ta magtuan dia kinsa man ang nipili sa to ah
0: di man ma-justify
1: di nimo makuan
0: oh so mo nang gingon kuya Mario wa na sila nito na love your enemies kay ang election manggod moingon kung ato ka speakers realidad yun na sa makalingkod pero naapoy mga kaigsuunan na itong mga elected officials na kung nindot, nasilip nila na maayo ang programa o proyekto, ipadayo na nila.
1: Ipadayo
0: na. Oo, niya. Kana pong mga mentality sa itong mga elected official na moingon na, sus, kung ako ni Tiwason, makredit manito kang Talpulano. So, which is wrong.
1: Wrong.
0: So, kaya ang nagastuhan mo na. Nagastuhan.

0: mangin sa ato nga kanhi presidente Rodrigo Duterte. Unsa may nahitabo? Panahon nga nahimo na kini nga nahuma na kini maagi ana. Unsa gibuhat sa atong presidente?
1: Giangkon.
0: Didto siya. Oh, ra kahit kon lang kay iyang giangkon. Mo ra kalahi ada po kay giangkon niya.
1: So ako pong i-shout out si Boss Jigo Salbio. Ato ning amigo mga kaigsuunan na nanimuyo diri sa barangay Kaganguhan, diri siyudad sa Panabo.
0: JP Laurel.
1: JP Laurel. Sakop sa JP Laurel.
0: Sakop sa JP Laurel.
1: Padulong Kagunguhan day. Si Boss Jigo Salbio. Kay buutan ni, makikita ra ba ni sa tuon niya?
0: Atoan kay
1: lisod. Misunderstanding lang, boss.
0: Lisod-lisod po din atoan nga siya mismo nang imbitar.
1: Kay lisod man gud nang.
0: Mayo na tani mo, wala tay kalainan sa ato mga politiko nga nindaog na unta pero murag wa pa ka move on. Gani kita nahitabo na nako mga kabida, dila ko ikaw kaasa. Kanhi na siya kanhi mayor. Onya, nahimo na pong vice mayor. Pag-anto na ko dito, dilibi kay Akura. Doon ako, ikauban dito. Kauban po na ako, panahon sa kampanya, parehas may partido. Gisok matan mi, gikan ka ngano.
1: Nga ka diha.
0: Nga daw mi dito, ngano. Nga, ngano daw nga mong giatake. Butuwa man mi mga atake taon. Ate man nino kaysa tungkol sa Agila. Huwag man mi mga atake, nagbaligya lang mi. Mauna, mga kumami taong nga politiko, nga itong ginatawag murag wala ka-move on nga unta, nindaog naman sila.
1: So, sige lang.
0: Ato na ko, suportahan mo serbisyo ta. Kaya ato ganito sa panahon sa kampanya, ang ato man ko sa mga tao, panumpa nga mo serbisyo ta.
1: Mauna siya. Dili lagi matanan, Kuya Mario, kay di man magparihong una-una sa ato mga kaigsuunan. Na yung mga kaigsuunan itong mga politiko na elected, nakalingkod na karon.
0: Lingkod na.
1: Giwala na ang katong eleksyon. Na po yung mga incumbent karon na naghuna-huna paghihapon na kanang tawhana na dili na iya ha. So di na to na ma-deny kay nga naman nagkanya-kanya man ta og
0: election election gani
1: pero kung tumanon lang tong giingon na love your enemies ang imong i-welcome katong dili imo ha. So mo kana si Konsehal Bong Dimaya. Matod niya di man wala na to na ilhan kinsa ni boto sa tuan, ipili sa tuan. So kay nidaog ta pasabot giboto ta niya. Maranglitan.
0: Maupo na iya.
1: Nay mo bisita didto sa iyang residensya o sa iyang opisina. Lima ka tao. Kabalo ba day siya og kinsa wa ni pili siya didto. Kay nidaog siya, so welcome iya na to. So pareha pud sa media ingon niya. All media practitioners are welcome. All welcome, are all welcome. Ngano man? O, wapap siya kabalo, kinsa iwa, nag-plug-plug siya ha. So, kay nidaog siya, kay laban siya sa mga media, so welcome ang tanan.
0: Welcome.
1: Katong mga nagpakaruning nun, problema na to nila. So, muna ikingon mga kaigsuunan, mga kabida, Kuya Mario, na unta kita, ang nangagi na. Muna ikingon, waka nagdumot, pero di ka kalimot. So, nana, realidad na siya mga kaigsuunan. So, ang ato adere, na peaceful ba ang kalinaw magud kay Mario kung dunay kalinaw imo panghunahuna makahunahuna kag maayo. Pero struggles unya problematika, so di ka kahunahuna maayo. Unya ang magpabilin da si mo ang kaligot-got og ang kining insecurities
0: niya. Kung na ka diha mga kabida, di ka ba kata kon di ka kag mga desisyon nga sakto. Naagi mga ko dito, mga doon ay kasipyatan, mga desisyon ka dito. Doon ay mga bikil bitaw, may itong mga bikil. Nga tungkol kay, samtang nagdesisyon ka, doon na kay gibati nga dili maayo.
1: Muna siya, madiktahan ka sa imong kahi, kaning kaingit, o kaning kalagot. So wala na positive na outcome na muabot kay nga naman ang imong panghuna-una, barado. Barado siya mga kaigsunan. So, kita po Kuya Mario, muna'y gingon. O sa tayo mong gingon, Kuya Mario?
0: Moragwal ang tayo, kan? Muna tayo sa...
1: Kung may sinugdanan.
0: May sinugdanan doon ay katapos.
1: Sige, pag-una na dahil, Kuya Mario.
0: So, mga kaigsunan, tinood mong yun. Natapos na yun ang itong isa kaoras nga parang hisgot-hisgot sa itong siren ta. So, sa kagihapon, kinisip Kuya Mar, manamilit na kaninyo. o magayong kaninyo. Kung dunay sinugdanan, dunay katapusan. So sa hantod sa sunod na pod nga higayon, din sa itong programa Sayron Ta, sa ngalan sa akong partner, si Mr. Cake, o sa kinadipog ang pwersa sa itong istasyon, sa itong station manager, Madam Rose Bulpa. O sa itong partner pod nga si Papa Kibs, nga karon po sab, nga ginakuanan pod,

0: sa pagkakaroon si atong station manager may ato na itabo nga atong partner sa atong technical side. So kinis ko Imar, maraming kanyang daghang salamat, daigon ang Diyos.
1: Okay mga kaigsoonan, mga katotong partner si Kuya Mario, iyan namang giingon tanan. So sa ngala ni Madam Ma'am Rose Bulpa, atong kasamtangan karong temporaryong technician o atong station manager. Salamat kayo sa pag-uban ka na mo, Ma'am Rose. Aga wanam kita igong oras hanto da ugma pohon alas 12 o alauna sa hapon. Kininyo higala sa kahinginan, Mr. Kick, mayon kaninyo maayo nga gabi o ga dalaygon ang Diyos.
2: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: nowadays, very common na ang kidney stones kasi nga naman sa lifestyle natin at saka mga diet na kinakain natin. Unang-una, what are some of the causes ng ating kidney stone? One can be drinking little water. So isa pang cause ng kidney stones would now be obesity. Dapat we have to lose weight. And of course, sa mga kinakain natin. Pag ikaw ay na-detect na mayroong kidney stones, anong sasabihin ng doktor? Siyempre, prepare for money for an operation. Depending on the location of the stones, may mga surgery that can be done. Pero of course, this would be causing a lot of money. We should change our lifestyle, yung ating eating habit. Meron din siyempre makakatulong para matulungan ang may mga kidney stones. Meron tayong CMD. So CMD would now be having especially the magnesium. Ito kasing magnesium, this is now the miracle mineral. Ang ating magnesium is a natural muscle relaxant. So kung ikaw ay may kidney stones, that would be measuring 1 centimeter or below, this would now be relaxing the smooth muscle surrounding the kidney and the ureter and eventually causing now the passing out of your kidney stones. Okay? Meron din potassium ang ating CMD that would now help prevent the formation of kidney stones.
7: Ang atong CMD ni Health Code International, available nino dinhi sa istasyon ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
8: lang sa financial nga panginahanglanon. Duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giubo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. Ang labad pag hindi ako guwong.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatog sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa, posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
6: Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
6: Power 10
5: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
6: Power 10.
5: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: ta ana.
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa? Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa? Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster, ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
3: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At duha na ang Managers Lending Corporation.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Amo ni Mino gihapon sa atong Night Express every 7 p.m. to 9 p.m. Mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, padayon gihapon mong naminaw sa 96.1 FM Infinite Radio kauban ang inyohang magtatambag karong gabi una. Magtatambag. Si DJ Pongs. Mayang gabi mga ka-Night Express, anian na usab kami, madunggan na usab kung ninyo inyuhang kagiya on air. Maayang gabi sa Tibuok Dakbayan, sa Panabo, Davao City, Digos, Jensen, Carmen, Davao de Oro, labi na sa Bukidnon, o sa mga lugar nga nakuhuk ni ining gabi una. O nagtanaw ni ining atong live via Facebook. Ako si DJ Fongs, makiguban kaninyo hangtod alas 9 sa gabi. Dinhi lang sa Infinite Radio 96.1 FM and 90.9 FM. Basta Infinite, bida ka.

Hello again mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga ka-Night Express. Karong gabi una nag-uba na sab kita. Dugay-dugay dyan tayo wala nagkita mga ka-Night Express, no? Namiss na ako ang mga listeners na ako, mga viewers na ako din ha. Kumusta naman na nga to ang adlaw dira? Wala ba'y kuan? Wala ba'y mga hinanakit? Wala ba tay ma-share nga mga love stories diha ah? Andam nato na diri ah, pag-ahisgutan. Pwede mo tawag diri sa ato ang hotline number or mag-message sa ato ang Infinite Radio 96.1 FM page. Yes. Og andam nato na pag-himay-himay yun kay daghan kay tag mga tigtambag. Tigtambag. Kisama ng tigtambag, well, na ako'y pambato, mga kapamilya, mga kapuso, kapatid, si Uncle Louie. Yes, si Uncle Louie wala diri, pero andam gyapon siya magkig-tawag kaninyo online, on air. Ready na si Uncle Louie dira amo share sa iyahang mga insights, mga advices kaninyo, o kung saman ang inyohang mga gusto i-share dira. So, pwede niyo i-comment, pwede niyo i-message sa amo ang Infinite Radio page or i-private message sa ako ang account. Kay unya, tawagan ka na mo o tawagan sab nato si Uncle Louie. At the same time, ako ang inyohang naasa tunga. Unsay naasa tunga. But anyway, yes. Kauban gihapon ninyo si Uncle Louie. Bisan pag wala na to siya nakita dari ah. Kauban na to siya on air. Okay. Sag wala siya sa akong kiliran, na-feel na ako ang iyang presence. But anyway, I just wanna greet some of the commenters diriya sa ato ang Facebook Live. Si Cheng Lumangtad, shout out DJ Pongs kay Kamanindot ba sa sounds? Ana siya. Yes, atong ipatukar ang mga nindot ng mga sounds kasabay sa ato ang very solemn and calm na kagabihon. Ana sab si Kariza Cano. Hello DJ Pong, congratulations again. Thank you so much, Ken, sa pag-greet, no? Thank you, Skaayo. God made it. Julius Paras Alfar, ano siya? DJ Pong, hello, kumusta? And shout-out lang po. Ano siya? Shout-out po nato si Julius Alfar and his family na naakaroon sa Sawata. And kay Jocelyn Ramos Sarsina, ate Jocelyn. Hello, ate Jocelyn. Maayong gabi ka ni Moderaa. Shout-out pong from Santa Cruz. Yes, shout-out na to si Ati Jocelyn and her family together sa iyahang mga kasilinganan nga naakaroon sa Santa Cruz mamangan nga aktibong naminaw gihapon sa ato ang live. Naminaw, nagtanaw sa ato ang live. Og naminaw on air, some of them naminaw sa ato. Kasi madungog gihapon di ay kita sa online radio. Type online radio. Og makita ninyo dito ang amo ang page no sa list. So click Infinite Radio para madunggan gihapon ninyo online kung wala ka mo nakakita sa mo ang live via Facebook. Pero mas okay nga mas ma-interact ka na mo og maayo kung nagdanaw mo sa amo ang live via Facebook page sa Infinite Radio. Ulitin ko, Infinite Radio 96.1 FM page po. Or sa ako ang personally, Fongski Carriado Rovello. Yes. But before we delve deeper into our love lines and share hugot tonight, no, naaba mo'y gusto ipa-advertise or ipa-promote na product or business diha, message lang via Facebook. Mao ang Fongski Carriado Rovello or ang sa mismong page na Infinite Radio para mahatagan mo dugang pang detalye. And of course, kung gusto ka maki-shout out o mag-greet, message lang sa among Facebook page, mao ang Infinite Radio again, 96.1 FM, or i-text sa 0912-175-1291. Again, i-text sa 0912-175-1291. Yes. O
amo kining pagabasahon. So stay tuned lang mga kapamilya, kapuso at mga kapatid. Diri lang sa Infinite Radio 96.1 FM ug nakihook ang 90.9 Light FM. Well, dili sad nato kalimtan no ang mga nag-message sa maong live via Infinite Radio page. Si May Gitan or May Guitan. Wow, my Baycom babies, my co-Baycom, no? Shoutout Kuya Pongski Calladruelo, your Baycom baby. Shoutout po kang May, nga nagtanaw karon sa Facebook Live o naminaw. At the same time, inyong pamilya nga naakaroon sa imuhang kiliran. Yes, sa imong mama o sa imong papa o sa imuhang mga beloved nga mga igsoon. And of course, kang James Forio, shoutout ko pong ana siya. So, shoutout na mo si James Porio nga naakaroon sa Davao City nga nag-work. Yes. So, padayon gyapon mo na minaw 96.1 FM din hilang sa Infinite Radio ug nakihook ang 90.9 Light FM. Basta Infinite, bida ka.

Amo gihapon na minaw sa ato ang Infinite Radio 96.1 FM ug nakihok ang 90.9 Light FM. Time check alas 7:28 na sa kagabhion. Paren gihapon mong naminaw sa atong programang Night Express dinhi sa Infinite Radio 96.1 FM ug nakihook ang 90.9 Light FM. Na kung may gusto ipa-advertise o ipa-promote na product or business diha, message lang via Facebook, mao ang Fongski Karyada Rowelo, or sa amo ang Infinite Radio na page mismo para mahatagan mo dugang pang detalye. Or basing na kung may gusto ipatimbaya diha, or ipa-shoutout, message lang sa atong mga Facebook page again o mag-comment sa atong Facebook Live. O di kaya mag-text sa 09 again 09 1 2 1 7 5 1 2 9 1. Yes, para ato kining basahon on air. Ako lang i-greet ang mga palingkerog palingkera dira sa night market karon sa Panabo. Of course, atong mga tricycle drivers nga andam gihapon, no, muhatod bisan pag layo na kayo ka magpahatod of bisan pag nagtaas na ang presyo sa gasolina, maura gihapon ang ilang ginapangayo. Well, shout out ko kaninyo mga tricycle drivers dira sa Panabo City. And sa mga palingkerog palingkera bisan pag nagtaligsik, daghan gihapog tao sa ato ang Panabo Night Market. And of course, ato mga business owners, sa ato ang mga dakbay taga Panabo City, taga Carmen, taga Davao City, mga kasilinganan na ako sa Atugbok and Kalinan. And of course, sa Sawata, San Isidro, Davao del Norte nga nagtanaw karon via live on air and akong mga pamilya nga nagsuporta pod sa ako nga while doing this kind of side hustle, andam gyapon silang musuporta sa ako, ano, bisan pag layo kayo sila. And of course sa kay Nanay Amores, no, Nanay Amores sa Borders, Nanay Amores Borders ni Gina Lobeta, and sa kay Liza Romantina sa Isabela Subdivision. And of course, students of Communication Department of Davao del Norte State College, my co-communication students nga naminaw pod karon. No, og sa atong mga suking tigpaminaw og mga active viewers, kung naaman mo ay gusto pa, ipa-shoutout diha or ipa-comment lang sa atong Facebook Live or i-text sa atong contact number 0912 1751291, again 0912 1751291. Ana pa ni si Christian Avin, si Christian Avener, shout out daw si Opay Pong. Yes, shout out ko kay Opay nga naminaw karon sa Santa Cruz. Si Ate Janice Damilia Tizolong, siya, congratulations Pongski. Wow, sige na. Salamat kayo Ate Gags, no. Thank you kayo. And of course kay Jad Louis Perocho, hi DJ Pongs, pa shout out ko. Ana sa pa shout out ko sa ako ang palalabs nga naminaw sab sa imo. Agui, wow ha. And kang tama, basa sa ta mga kapamilya ka puso kapatid, no. Kang Cheryl Pardillo Labrillazo, shout out DJ Pongski. Shout out kay Reka May Olong Claros nga nagtanaw sab sa among live. Kang Joffet B. Candol. Kay Samantha na Torres. Samantha na Torres Varsicula. Wow, shout out yoch. Thank you for watching. And kang trying to reconnect. Okay, nawala na nga to ang live. So balik tadi sa ayoy! Murag nawala sa opinion live. So dalita sa ato ang Infinite Radio Live. Shout out po sa leader namin sa 40s. Hi MJ! Hello, shout out ko dira sa Manila. Ano sa human ka mo anhin dari sa
Davao City kay maglaag-laag na ta para manglibre na ka sa amua. Super proud ka ayo. Ano siya? Pong shout out kang James, kang Danley Choi Gildore. Hi po. Hello. Maayong gabi idiha kanimo. And isang hi naman dyan, Pong. Yes, of course. Ikaw na good na, MJ. Shout out Kuya Pongs, si Jaibem Dardas Perater. Shout out Pong, so proud of you. Thank you, Sel. Shout out to kay Giselle nga nagtanaw pud karon sa among live. And kang Gladly Nailed. Ano siya? Gladly Nailed Arlene Aborda, maminaw ta diri kay Popong. Love you, Popong. I love you also, Giselle. Amping ta kanunay. And sa mga naminaw ug nagtan-aw sa amo ang live, maayong gabi. Ug sa amo ang sa ginatawag nato nga ilaw ng tahanan. Mama, inahan, mami, nanay, happy Mother's Day po dahil tomorrow is araw niyo na po. And sasalubungin na natin ang araw ng ating ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day po sa inyo. And sa ako ang mga igaagaw nga naminaw karon na sa Davao Oriental. Hello po, Carriado family and Rovello family. Maayong gabi kaninyong tanan. Ayaw ka mo pagbiya kay mag-check ata later on pa. Ug sa akong pagbalik din hilang sa 96.1 FM ug nakihug ang 90.9 Light FM. Once again, this is DJ Pongs. Basta infinite, bida ka.

Kamo gihapon na minaw sa Infinite Radio 96.1 FM ug nakihug ang 90.9 Light FM. Kaubay na si DJ Fongs. Hello, good evening DJ Pongs. Pa-shoutout po kay Nicole Dapitano ng Purok 5, Barangay Southern Davao, Panabo City, Davao del Norte. Happy Monsari and Happy Mother's Day. My love, I love you always. I'm always proud of you. Always remember that I love you from EJ. Greet na sa Renanine, taga-Buhangin, Davao City, na greet Richie Pacho, taga-Tibungco, Davao City. And kang Leia Sumana from Isabela Subdivision. Happy, happy Mother's Day. I love you from your beloved daughter, Jinjin. Ayawan na. Ito mga effects dira. Hello, greet na ko si Ronel EJ de Guzman po nga naminaw karon. Love, thank you sa cake at flower po. Happy, happy Monsari. I love you from Nix og Southern Davao. Wow. Nakihook up na po ang among next station no sa 94.3 Light FM Kibawe Bukidnon. Maayong gabi mga taga Kibawe Bukidnon. Hello, good evening DJ Pongs. Pa shout out po Harana family. Shout out din po kang Carriedo family and sa mga Los Viminda family. Atong topic tonight mga ka Night Express, how do you know nga in love na ka? Hello. Ana day na siguro. Pero unsaon man kaya nimo nong saon kaya pagkabalunin mo kung in love na ka? Sa'yo naman siguro, ganahan ka sigig duty. Ganahan ka sigig skwela. Ganahan ka sigig og tanaw sa iya ha, bisan wala siya nagatanaw sa imuha, sige hagtutok sa iya ha. Maghuna-huna ka always sa iya ha, kada gabi ka nang ikaw na lang isa siguro. Unsa pa man ginastock nimo siya every time ginastock nimo siya. May lahat mo siguro na ni sa mga friend no nga. Ginastock ni mo siya kay kung na dito sa search box. Naaman jud dito pangalan niya, nakasentro no, nakakuan. Kung na, para na lang kung imong i-delete ang imong search history. Unsa pa man? Ana ang nag-text diri ao. May bawuan daw nimo kung in love na ka. Kung di nakaganahan manarba ko, hala, ngano man na? Randy mine. Anak pa ding isa dali nag-text. Awit. Great na ko si Ponpon nga naa karon sa Mako, Davao de Oro. Great na ko namo si Ponpon nga nagunsa man sa Mako, no? Nakignit. Well, anyway, unsa pa man? So man ako ato mga listahan, mga list dira kung saan pagkabalo na to, kung love na ta. Well anyway, naman mo'y gusto pa i-share dira na mga insights or thoughts, just drop your comment sa ato ang
live sa Infinite Radio or sa ato ang mismong Facebook Live personal account. But anyway, masakit ba ang betrayal kaysa breakup? Unsa man inyo hang makuan? Unsa man inyo hang maingon ana? Or for me, unsa man di ay ang kaibahan sa betrayal o sa breakup? Kung ang breakup, when we say breakup, nakapaloob na dira ang betrayal. Kay kung wala mo nag-break, wala mo nag-break, kung walay betrayal, no? Napoy uban nga walay betrayal, nag-break up lang, nagbulag lang mo, walay betrayal, ano lang, panagsabot-sabot lang. Pero mostly, no, sa akong mga kaila, daghag mga betrayal nga nitabo maong nagbulag ang among ang partner sa akong mga friends, mga ina-ina.

mga nagbulag, no? Ano? Daghan pa tag mga paghahisgutan later on sa pagbalik sa Infinite Radio 96.1 FM.

Kamo gihapon na minaw sa Infinite Radio 96.1 FM ug nakihook ang 90.9 Light FM. Kauban gihapon ninyo, DJ Pongs. Ug sa mga nag-comment, sa mga nag-text, ato nakining basahon, no? From 09019 last number. Maayong gabi, DJ Pongs. Ang timailhan sa in love, DJ, kay magpa-cute-cute para mapansin. Oh, si Jamie Pombo, di ay Ninang New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Ay, sorry. Sorry. Pwede mo request og kanta, DJ, kanang Alone? Okay, Alone, Alone. Alone, ana siya. Nganong man, ikaw ra isa? Or ikaw ra, naginasara ka karoon? Mangita na siguro ta og kuan ka, ka hag-hag na to, dira ano, kay tugting-tug na ubaya. Happy, happy Mother's Day, DJ, para ugma. Ako ang mag-mother's, ako, di naman ko inahin. Charot lang. Pero para sa imuha, para sa akong mama bitaw. Pero yes, thank you so much, Jamie Pombo. Happy, happy Mother's Day from Elinis Corbarte. Happy, happy Mother's Day po sa tanang mga mama diha.

Shoutout ko kang Ray Jane nga nag-watch karon sa live. Ug sa tanang mga naminaw karon, mga inahin, mga nanay, mga mama, happy happy Mother's Day po para ugma. May 10. May 10 na ang ato ang ginahulat, no? Sasagilaw. From 7265, good PM DJ Pong, now lang ko nakapaminaw ni mo. How are your happy Mother's Day? Asha, shout out the eyes sa tanang mga mama. Happy Mother's Day to all. Gikan kang Inday Flores Alterado. Happy Mother's Day ni Madam from Trixie Bulfa. Og sa tanang naminaw ni mo DJ Pong from Northern Plain Gradu. Karong gabi una, ato kining pagabasahon, no, para pud ni sa atong mga mahal sa kinabuhi. Especially ni karon nga gabi hindi lang dahil May 9 karon nga magsalubong na ta sa May 10, kundi mauni ang gabi na pwede nato ialay nato sa ato ang mga unang nagmahal sa atua. Bisan pa og dili ta perpekto. Para ito sa mga nanay, mama, inay, umami. Alam mo, minsan, hindi natin napapansin ang halaga ng isang ina habang nandyan pa siya. Sanay kasi tayo na siya ang gumigising ng maaga, siya ang nag-aalala. Siya ang laging nandyan. Kaya akala natin normal lang ito. Makaingunta sa itong sarili na normal naman ni Ana. Na okay lang na hindi tayo magpasalamat, na pagalitan tayo, na okay lang na hindi tayo magkwento sa kanila. Kasi para sa atin, maiintindihan naman niya. Pero ang totoo, ang isang ina napapagod din. Napapagod siya sa pag-aalaga, sa pag-iintindi, sa pag-uunawa sa anak na minsan hindi siya naiintindihan. May mga gabi rin na umiiyak siya kahit hindi natin nalalaman o nakikita. Naiiyak siya pero tahimik lang. Hindi para ipakita sa iyo, kundi para hindi ka mag-alala. Ilang beses ka na bang sinabihan ng nanay mo nang kumain ka na? Ingat ka. Nandito lang ako. Simpleng salita. Pero punong-puno ng pagmamahal na hindi mo mababayaran. At minsan, doon natin nare-realize ang halaga niya kapag wala na siya sa tabi mo. Kapag hindi mo na marinig ang boses niya sa umaga, kapag wala nang maghihintay sa iyo pag-uwi, kapag wala nang magluluto ng paborito mong ulam, doon mo mararamdaman na hindi pala sapat ang mga sana. Sana mas niyakap ko siya. Sana mas nakinig ako. Sana hindi ako sumagot. Sana hindi ako tinabi ko kung gaano. Mga kanait express, kung nandyan pa ang nanay mo ngayon, huwag mong hintayin ang bukas. Yakapin mo siya. Sabayan mo siyang kumain. Makinig ka sa mga kwento niya kahit paulit-ulit. Salamat. Sabihin mo, Ma, mahal kita.

ibigay mo ang pagmamahal mo sa kanya. Kasi darating ang araw, nakahanap-hanapin mo ang boses niya, ang presensya niya, ang simpleng tawag niya sa pangalan mo. At para sa mga wala nang ina, alam kong may lungkot na hindi mawawala. May parte ng puso mo na laging kulang. Pero, tandaan mo, ang pagmamahal ng isang ina, hindi nawawala. Nandyan yan sa lakas mo. Nananatili yan sa puso mo, sa kabutihan mo, sa paraan ng pag-aalaga mo sa iba. Dahil kahit wala na siya, nabubuhay siya sa'yo. Ngayong Mother's Day, kahit simpleng regalo ay masaya na sila. O kahit hindi natin kailangan ng ingranding regalo, minsan sapat na ang oras. Sapat na ang yakap. Sapat na ang simpleng salamat. This is your Night Express, reminding you tonight, mahalin natin ang ating mga nanay, mama, mommy na buong buo, at sa mga nawalan, ipagpatuloy nyo lang ang pagmamahal na iniwan nila sa atin. Happy Mother's Day sa lahat ng ilaw ng tahanan. This is Infinite Radio 96.1, ug nakihook ang 90.9 Light FM. Basta Infinite, bida ka.

Time check alas 8:22 sa kagabihon. Padayon gyapon mong naminaw sa atong programang Night Express dinhi sa Infinite Radio 96.1 FM ug nakihook ang 90.9 Light FM pati ang nasa Kibawi Bukidnon. Naba mo'y gusto pa ipa-advertise or ipa-promote na product or business diha, message lang via Facebook, mao ang Fongski Karyado Rowelo o dinhi sa amo ang Infinite Radio na page para mahatagan mo dugang pang detalye. Or basing na amo'y gusto ipatimbaya diha, free ka ayaw may mubasa, dinhi sa amo ang hotline number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Yes, pwede mo mag-text dira kung naamo yung mga insights or mga gusto i-share about love or gusto pa ipa-shout out, no? Add to lang mo sa Infinite Radio na page o mag-comment sa amo ang live. Yes, o mag-text again sa 0912-175-1291. Yes. Ug sa mga nag-comment diri, i-shout out lang nako sila JJ Chikim nga nagtan-aw sa among live. Hello, maayong gabi idira ka Julius Perez Alfar. Gayna ra ni siya na gusto jud magpa-shout out no si Julius. Hi Julius, nga always good siya ga. Karon nagabiyahe dira sa Davao City. Tibuok niyang ginabiyahe ang whole Davao City. O amping sa biyahe dira Julius. Valid listener gapon ni og viewer si Julius. Samtang gabiyahe ga paminaw sa ako ang on air. Salamat kayo Julius. And kang Mariza Laksamana, anak si Mariza. Hello DJ Pongs. Pwede mag-request o kanta para sa mga para sa Mother's Day para ugma. Paki-greet ko ka Mama Patricia Ruelo og Deli Ruelo. Happy Mother's Day sa tanan sa lahat mo ng mga mama, ina at mommy. More blessings. Blessings. Thanks DJ Pongs, anak si Mariza Laksamana. Hi Ate Mariza Laksamana, shout out po kung asa man karon og sa tanang mama nga gusto nimo ipa shout out o gusto nimo i-greet, no? Kang Cheng Lumangtad, happy happy Mother's Day, no? Sasalubong na tayo para sa May 10, kaya this is it na, Mother's Day na, no? Hangang Novi Ramos Barbanida, hi Pong! Maayong gabi idira, Novi J. Kang Charmin Rose Hernali, unta matagad pa ko, ano sa kinsa ko dili, no nga, from since elementary pata nagkaila hangtod high school. Lain sa dino sa kanangguan. Amnesia lang. Nakahauli ba kay naan na si Darlin ana siya? Ana si Lynn Mendoza. Wow, very nice. Shout out ko DJ Pongs. Ana si Charmaine. Hoy, salamat Pong. Happy Mother's Day sad sa imuha Pong. Kay, naarabay gatutoy ni mo. Ayoy! May gatutoy na ako. Cha-cha. Pero ana pa siya sa cha-cha. Ana siya. Pero Pongs, mag-Bangladesh ako. Kung kisa may wala nakaila sa nakasabot kung unsa ng Bangladesh, message lang kang Charmin Rose Hernali. Pangutana lang siya kung unsa ng Bangladesh. Mag-Bangladesh daw siya. Ana. And then kang kung gusto mo matawag, by the way, tawag lang mo sa 09121. Mag-storya ta karong gabi una. Kay taman man ta alas 9 sa kagabi on. So,

0: tawag or free to call 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ako din nag-text dali sa itong hotline number, ano siya. Hi DJ Pongs, greet na ko Dayo, greet na ko Diane Grace ng Masarama ko from Kian J ng Busaon. Wow, naabot din midra ah. Salamat kayo sa pagpaminaw, Diane Grace. And happy Mother's Day sa imuhang mama o kung naa kay asawa, happy Mother's Day. Sa dili lang kay sa atong inahan, no? Sa ato ang mga tita, kay sila po ang nagsisilbing mama nato, no? Kay they are one of the helping hand to make us grow. Yes, to grow. Huwag sa atong lola. Ano, happy Mother's Day. Yes. Ana siya nga a greet lang from Masaramako from Kian J ng Busaon. Hello Kian J, shout out kanimo diha og amping kanunay. Ana. And of course, Kang Lynn Mendoza. Happy Mother's Day. Ana siya. And Kang Ma'am Judeth De La Torre Rodriguez nga nagtan-aw sa ato ang live karon. Happy Mother's Day. Ana pod kay Ban, sekretarya gwapaha oy, laoy always man na. Ayoy! Always na ikaw side, always gwapa. Ano, gwapa tang tanan. Hi Kang Eliza Muania. Hello DJ Pong, hi Pong. Hello Eliza Muania. Maayong gabi idira. Shout out ko nimo. Salamat sa pagtanaw, salamat sa pagpaminaw. And of course, Kang Lenias Alagos. Wow, my idol nga manager ng Circum. Wow. DJ shout out DJ. Ano siya? From Lenias Alagos. Shout out sir. Yes. Amping kanunay Sir Eli, no. And padayon lang sa inyuhang pagpaningkamo together with your partner. And makuan na ang inyong mga problemang gina sa gubang with your partner. No, ana man jud ng life, ana jud ng naata sa relasyon, wala joy permanente nga happy lang ta kung naata sa relasyon. Sometimes iginatesta manggod, ginatesta kung unsa kalig-on ang ato ang panag-uban kung naata sa relasyon. Ana, kung unsaon nato siya pag-cope up, unsaon nato siya pag-overcome, unsay mga dapat nato nga mga or unsa nga mga solusyon nga angay nato pagabuhaton para masulbad kana nga problema. Oo, ana lang. So shout out ko Sir Eli Alagos nga naa karon sa Davao City. And of course kang oy nay nagtawag. So let's Hello? Wait lang. Murag. Hello? SPK. I don't know how to, pero... Hello?
1: Hello po? Hello?
0: Ay, okay. Oh, I'm so sorry. Matagal... dugay-dugay na ako ni 3 missed calls, no, pero ikaw jud ang ako ang nakuan. Ikaw jud ang ako ang ala, unsa man ni hold and accept. Okay, accept na to siya. Ala, daghan naman kayo ni nakuan. Daghan kay tag na ano. Wait lang, daghan kay tag na tubag. Ato sang iano ha, ato sang i-end ang call sa isa. All right. Hang up. Direta sa 2002. Hello?
2: Hello, maayong gabi.
0: Oh, maayong gabi. Salamat kayo sa pagpaminaw o pasensya kayo. Ay dugay na ako na pick up ang call. Kung kinsa man ni.
2: Okay lang na, DJ Pongs. Uy, imuhanin ko ang balip.
0: Familiar kayo ang boses.
2: As what we...
0: Oo. Kung sa man natong gipromise ganina, no, nga maistorya na to siya on air, na. Naabot na siya, napaminawan na nato siya, si Uncle Louie. Tama ba ko?
2: Hello po, Lady Jepong. Mayong gabi, kaninyong tanaw.
0: Mayong gabi, Uncle Louie. Mayong gabi, kaninyong madara. Unsa may ato and unsa man imuhang mga insights. And of course, Uncle Louie, no, sasalubungin na natin bukas ang Mother's Day. Yes.
2: Yes.
0: Oh, saman itong
2: so first
0: ma-
2: of all, I would like to English.
0: I would like to in English.
2: So una-una sa tanang no, kanang happy happy Mother's Day in advance sa tanang mother o sa pagdumang ng mother pa diha. No, so it's been kwanggit no kanang dili gyud ginapawa lang bahala ang inyong pag-antos no ug ang inyong mga sakripisyo sa mga nga inyong mga anak og sa mga tao nga sa iyong pali. And hopefully nga makin one day once a day naman na siya in a year, no, so hopefully nga kanang ma-enjoy gyud niya inyong adlaw.
0: Makatouch ang mga gipang ingonis Uncle Louie, no? Mag-Sir Louie. Uncle Louie, no? Salamat-salamat kayo, Uncle Louie. Well, of course, Uncle Louie, happy Mother's Day sab sa imuha. Kayo na abay gatutoy sa imuha.
2: Wala, siyempre ka na. Mag-ibook mo lang
0: kaya sa... Ay, naadi ay? Pwede ba? Pwede ba nimo i-share on air since daghantag na minaw, naghag ng tanaw sa ato, akin sa mana. Excited na kayo, mi, kung kinsa ang higugma ni Uncle Louie karon.
2: Wala, manggutoy. Kanigugig
0: ka, si K-Pong. As far as I know, Uncle Louie na adaw, siya daw ang... Siya daw ang, nandigaw sa imuha.
2: Wala, kuyawan.
0: Pero anyway, Uncle Louie, salamat kaayo, Uncle Louie, no? Grabe kaayo ang mga mga insights na gishare ni Uncle Louie sa ito. O mga love messages ni Uncle Louie, no? Salamat, salamat kaayo, Uncle Louie. O happy Mother's Day usab sa imuhang inahan o sa imuhang lola.
2: It's good to hear you again, no? Yes. Kaya mga dugay yung kawala na kabalik sa...
0: Anong wala mang kadiri, Uncle Louie? Namiss na ang kuan ba? Namiss na ang mga valid listeners ni mo, mga viewers na to, Daria? Namiss na kanila?
2: O ganina na, nadugay ang matagod. Kaya wala ko ni magitawagan.
0: Hoy, wala nga. O saman tong missed call ganina?
2: So, alauna pa dito. So, magpapatulog.
0: Pero syempre, kuan mang good ka, ayun is Uncle Louie ka ng hardworking nga pagkabata. Pagkabata. Hardworking kayo ni Uncle Louie mo. Nang pila lang ka oras jud ang iyang tulog mo kuan pa siya, mag full-time work pa siya, mo on air pa siya, maong grabe ka. Appreciate na ko kaayo si Uncle Louie o grabe idol kayo na ko ni si Uncle Louie, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kung kinsa man naminaw karon og nagtan-aw.
2: Ay tama, nakipahabol day. Didi Pong kay Kapitong kay atong pinaka okay. Cutie pie nga amo.
0: Oh yes, nagtanaw so, karon atong cutie pie na amo.
2: Third meal restaurant okay. Yeah. Very good actually.
0: Valid listener.
2: Sign po na sa TikTok ito sa kuan.
0: Yes.
2: I-follow din niyo yung TikTok Ezekiel vlog.
0: Oh, so ganito ang i-follow ninyo ang TikTok ni Sir Neil Restauro Ezekiel. Sa to siya?
2: Vlog.
0: Ezekiel vlog. Ezekiel vlog. And of course, kang Uncle Louie Ramos nga nasa TikTok. Ang inyuhang TikTok account is?
2: Kay Ryan Louie Ramos.
0: Alright. Mila ka puso kapatid. Search lang sa TikTok and of course, sa ato ang Facebook page. Kinapod na siya yung Facebook page. Daghan kayong salamat, Uncle Louie. More blessings and...
2: Po.
0: Yes. Amping kanunay.
2: Bye!
0: Alright, ug sa mga salamat Uncle Louie no sa pagtawag na paminawan ninyo mo ko to si Uncle Louie ang at my co-DJ dari sa Night Express and sa Love Night Note. Since wala man siya karon, napaminawan lang ninyo siya on air. Nakatawag na ko siya gay na mo to si Uncle Louie. And of course, ang mga nag-message karon din sa ato ang live si Glenn Mark Javier Eroy. Hi, Kuya Glenn Mark Javier Eroy. Shout out ko kanimo dira sa Sawata. Yes. Ug na feel ako nag-abroad na ni ba. Kay murag some of your posts kay pang-abroad naman. Wow, dream come true. Shout out ko nimo dira ug sa imong family, Sir Glenn. And of course, kang Ate Evelyn Agan nga nagtanaw karon. Hello. Una na pinagtawag mga kapamilya, kapuso, kapatid. All right. Sige, let's answer this.
3: Hi.
0: Hello, maayong gabi.
3: Ipa-shoutout ako, Mama.
0: Ah, okay.
3: Si Mama Katurin.
0: Sino po sila? Sino po ito?
3: Prince John Ray.
0: Prince John Ray. Alright. Taga saan?
3: San Vicente.
0: Oh, San Vicente. Maayong gabi idira Prince John Ray, no? Unsa may ato Prince John Ray?
3: I-greet ako mama sa Mother's Day.
0: Oh, kinsa may pangalan? Unsa may pangalan sa imong mama?

0: Mama Kathy Dineso.
1: Kathy Dineso. Alright, happy, happy Mother's Day. Ano po?
0: Dineso.
1: Dineso. Alright, Kathy Dineso. Happy, happy Mother's Day kanimo dira, Ma'am Kathy Dineso. Dineso. Happy, happy Mother's Day. Salamat kaayo sa imuhang pag... pag-atiman, no, sa imuhang pamilya, labi na sa imuhang anak na si Prince Jay, no? Si Prince Jay ang nagtawag. Wow, love kaayo ka, Prince John Ray. Love kaayo ka ni Prince John Ray. Janrel. Love kaayo ka ni... Ano yun?
0: Janrel.
1: Tama ba? Prince Janrel.
0: Dan.
1: Ah, Prince Danrel. Ah, okay. Salamat kayo, Prince Danrel. O magbinutan palagi, no, para ano, malipay si mama, no? Maayo man ang magbinutan ta, mag-aral tayo ng mabuti, Prince Danrel. Para malipay ang atong ginikanan, ng atong lola, o atong mga iyaan. No, para dako tag maabtan, inig, makumanta o eskwela, kumakumantag eskwela, no?
0: Apa.
1: Okay. Salamat kayo, Prince Daniel. Happy, happy Mother's Day kay at Mama Kathy Dineso. Thank you, Prince Daniel.
0: Salamat po.
1: Salamat. Okay. Salamat kayo, Prince Daniel. Happy, happy Mother's Day kang Ma'am Kathy Dineso. And proceed tayo po sa ato ang mga nag-tanaw online. Si... Ma DJ Nario Cruz, my co-DJ also sa mga kasagsagan ng February. Na February na mga puso. Siya po yung kasama ko dito sa lingkuranan, no? Dari sa lingkuranan na po siya always kasama na ako dari si DJ Narzy. Siya po yung mga nag-a-advise sa inyo sa buwan ng mga puso. Nung panahon ng buwan ng mga puso, nung kasama ko sa DJ Narzy, siya ang nag-a-advise, siya ang mga nindot kayo po siya o mga insights about love. So kung puhon, makauban na sab nato si DJ Narzy, happy kayo ko nga makauban na sab nato si DJ Narzy. And andam na po nato nga makadiscuss siya on air. Kasama kayo. Oo. And kay JL John Sobrena Atacador. Hi GL, nga mo ang banggiitan nga crew leader, no? Grabe kaayo. Kay ana siya pa shout out ka po DJ. Ana siya pa shout out ko kang GL. Hi GL. Cutie pie na GL. Hi kang Ma'am Mel. Ma'am Mel. Melody Mantong. Yes, hi Ma'am Melody. Shout out po kanimo dala og sa imong family. Sa imuhang mama o sa imuhang mga igsoon nga nangamin niyo na happy, happy Mother's Day. Yes, o sa mga nag-text karon, no, sa itong hotline number at kining basahon. Good evening, DJ. I would like to greet my mother, Lita Gudin. Happy Mother's Day and to all mothers out there. Happy Mother's Day. Salute to all sacrifices. Okay, request kong song, Every Woman in the World. God bless and thank you. Yes, ato kaning i-play unya taod-taod ang Every Woman in the World. Yes, thank you so much. Og happy, happy Mother's Day sa tanan. Kamu na minaw sa Infinite Radio 96.1 FM og nakikuhok ang 90.9 Light FM. Og ang Kibawi Bukidnon. Yes. Time check, alas 8:41. Basta Infinite, bida ka.

Wine. Again, 0912-175-1291. Dala mo text. O padayon gyapon ta sa ato ang programa karon. Since ano na lang, pila na lang ka oras ang ato ang time, no, para mag-end ta. So ato lang is i-shout out ang uban pang gusto magpa-shout out, si Gina Dumayaw ng Panabo City. So, asan taga-asa ni siya? Taga-asa man, asa the pit sa Panabo. So, shout out ko ni mo and happy, happy Mother's Day. Kang Malot, also Malot Magaliana, shout out po from Mamangan City. So, shout out po sa mga taga-Mamangan. And kang Ma'am Lucy Acaso Dingal, ang pinakabuutan, ang pinaka-howdest nga teacher, katuna pa sa Audest, no? Isa na dito si Ma'am Lucy Dingal. Thank you, Ma'am. Ana siya, wow, oy, congrats po, and power kaayo. And pa-shout out lang po. Shout out to Ramos, akong silingan, maayong gabi, idiraa. Shout out from Sawata City, from Princess Jane Becerra Gabutero. Ang pinakabanggiitan po, one of the pinakabanggiitan nga dance group member sa Sawata National High School. Advance. Thank you po kang Princess Jane Gabotero and kang Jovert Reyes Bocasi. Shout out po from Kidapawan City. Maayong gabi idra Jovert and happy Mother's Day sa imuhang mama. And kang Ma'am Liz Lee nga nagtanaw karon sa atong live. Maayong gabi and shout out po kaninyong tanan. Before we end this program, I have some notes to share it with you. Sa gabing ito, gusto nating magbigay pugay sa lahat ng nanay na walang sawang nagmamahal, nagsasakripisyo at patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Ma, salamat sa bawat pag-aaruga, sa bawat pagpupuyat at sa pagmamahal na kahit kailan hindi nagkulang. Salamat dahil kahit pagod ka na, inuuna mo pa rin kaming pasayahin at alagaan. Hindi man namin palaging nasasabi pero sobra naming na-appreciate ang lahat ng ginagawa mo. Ikaw ang tahanan namin, ikaw ang lakas namin, at ikaw ang unang taong naniwala sa amin. Sa lahat ng mga nanay na nakikinig ngayon, tandaan ninyo, sapat kayo, mahal kayo, at napakahalaga ninyo. At kung nandyan pa ang inyong nanay, yakapin ninyo sila, sabihin ninyong mahalin nyo sila habang, ganun, always, every day. Happy Mother's Day sa lahat ng ilaw ng tahanan.

0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probayo Capsule ug Clay Gel Coffee Mix karun. Normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probayo o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal na nga akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probayo Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Clay Gel Coffee Mix.
4: Wow.
5: Maayong panglawas ka natong tanan, laing testimonyo na sab karon ang atoa madunggan sa usa ka user sa Emelite capsule. Kani ato dili dayon siya katulog tungod kay nagka-insomnia siya tungod pud lagi sa iyang balatian, usahay mutaas ang iyang blood pressure. Unya naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mohinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa Emelite capsule, duna nay kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kaya na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa Emelite capsule. Kaya kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede ka ay magkatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede ka ayon niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga magkatabang sa immune system nga paligunon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga magkatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa Emelite Capsule.
6: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA Capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas pa ba akong dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo na lang po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, mo nang kamo na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
5: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa Emelite Capsule. Busa kamo unsa pa inyong ginahulat kung duna kay sekretong balatian, palit na og inom na sa Emelite Capsule.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Bisan unsang matang sa balatian. Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule.
1: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar. Natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
4: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Mao nga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
5: Clay Gel Coffee Mix.
6: Wow.
7: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinina kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Cataract,
2: Eye Care Gold.
1: Pterydium,
2: Eye Care Gold.
1: Astigmatism,
2: Eye Care Gold.
1: Glaucoma,
2: mag Eye Care Gold ka.
1: Eye Care Gold.
2: Ang maski pa kusog,
1: maski pa epektibo.
2: Yung kapsula para sa mata.
1: Adunay superior antioxidant
2: para sa mata.
1: Sama sa lutein,
2: vitamin A,
1: vitamin E,
2: vitamin C,
1: zinc.
2: Og maski pa kusog sa pilberry,
1: berry extract.
2: Eye Care Gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong kombinasyon.
2: Inom og Eye Care
1: Gold. Patuloy
2: ang mga mata sa Japan-made FDA-approved
1: nga Eye Care Drops.
3: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
4: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
3: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
4: Cutis Mestiza lang yan.
3: Cutis Mestiza?
4: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
5: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: Fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-anto sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Ug usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
3: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Barangay Province, 49 years old. Ang akong basulti sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good, na ko problema niya. Sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko naka-take sa Mega Pure Capsule, okay na kaya kung bowel movement na ako, ang akong pong pagtulog, okay na gid kayo siya. So, sa katong wala pa nagka-try ni ini, ilan nang i-try para pwede na ma-experience ang akong na-experience.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Ako dira sa may Champaka, ako narkadulasan. Naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami gin kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi gin ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatake ko ani, makatulog na dahil ko balik. Dilibra dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami gin siya sa panglawas. Tananin mong ginabati. Murao, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

Power Dent Pro Bio Capsule. Alang sa mga ihambing balatian, tumak sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang kuna ang kahupayan sa dugay mo nang giangkos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dent

0: Power Dent Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Bisan unsang matang sa balatian, Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amolite Herbal Capsule.
2: Amolite Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga. Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski paepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Kuti Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako, akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumusta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Suratan ko kay daghan dito kaayong dugo no kaayong nang gawas. Ingon ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, "Hala, anong man na mayuma." Pero karon nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee. Effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gyud kay gibati ganak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Mura gyud ako ang kalipay sa Ginoo kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Dong, schedule ba nato karon dong?
5: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
4: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa muhatag og sangtong enerhiya, og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 13 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
5: Day, schedule ba ito karon day?
4: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
5: Tira mo lang.
6: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You are listening to the best love songs on Light FM.
1: Gusto ko maayong mabutama. Natanuluyan itong makaluban ng Ginoo. Sa ating mga paglakaw, sa ating mga pagpanalbamo, sa talagang pagkabuhato, hindi ka ayong makaluban ito sa kanon.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all

0: Day and night, every spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Hayes Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out. Bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya ug proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic nga kape, no palpitation effect, sugar-free ug purong herbal. Unsa pa inyong gihula? Sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: Naridig mo na ba ang awiting ito? Familiar ba ito sa iyo?
3: Babayaan mo kayang masayang nalang.
2: Gusto mo? Balikan natin sila.
4: Dito sa ating lagaw, ako misusi, ako mituaw.
2: Ang pinagkakaguluhan noon, awiting walang kamatayan, ang inyong Pinoy Classic.
4: Ano?
2: Pakinggan, namnamin, Pinoy Classic. Pinoy Classic.

0: Welcome rin sa Dunga Dulmanon sa Pinoy Classic. Og mayong morning kaninyong atalan. Og diri sa itong sibyanan sa 96.1 Infinite Radio og 90.9 Light FM. Og adlaw karon nga Domingo Pizza.
1: Okay, Pizza Juice.
0: Pizza Juice. Oh, Pizza Juice Day. Abi man ako nga Pizza Nuibi para. Oh, apit ko masultig Pizza Nuibi. Okay, nga adlaw karon nga Domingo Pizza Juice ning buwan sa Abril o Mayo. Kasamtangan na tuwig 2026. O ga, kinunan niya po ang inyong higala si Jojo Altres. O ga, simpre, atong kauban nga si Inday Tikla. Gani mga silingan niya itong milabeng Domingo. Wata makauban rin. No, naginusara good si Inday Tikla sa programang Pinoy Classic. Mayong buntag niya sa 40 ka mga kabarangayan dari sa atong dakbayan sa Panabo. O mayong morning kaninyong tanan. O kwenta, hukap ka dito sa kwa no? Sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Mayong buntag ang ato kang Tatay Paing. Naas ni Tatay Paing dito no? Mayong morning kanimo Tatay Paing diya sa may Kibawi Bukidnon. O kaning 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Okay, mga kala atong welcome ang atong kauban diri sa atong tulumanon sa Pinoy Classic si Inday Tikla. Mayong morning kanimo Inday Tikla, kumusta ka na?
1: Okay, so okay pa sa all right lo.
0: Para mag malaga sa akong pamilaw yun. Dalagang-dalaga ka na.
1: Okay, so dalaga magyod, di ba? Okay, dalaga. Ang sabi siya, dalagang guwang.
0: Hindi, akong gituan nga sa kada sulti nato din sa atong programa, akong gikakuan sa mga tigpamilaw, ang imong edad, 28 anos.
1: Okay,
0: 28 pa ka. Pero sa imong pagka 28 anos na indetikla, medyo ubay-ubay na yun ang imuhang na sinatihan ng mga na sugat nga mga problema.
1: Okay.
0: Medyo pero bilib lang kunay mo kay doon na yun kay mga pailob. Maka mobile gilan ka identity ka.
1: Okay, normal man gina siya lo kay dili ta dapat yun do kanang una to ng mga problema. Gani nga nakana po ko karon kay syempre Mother's Day karong adlaw, di ba?
0: Mother's Day, happy Mother's Day. Sa tanan mga inahan.
1: Yes. Mo na nga naka-relate na pud ko murag dig imot-imot na po ko gani nang buntag.
0: Di pa makainahan?
1: Dili siyempre ni mamiss man ako akong mother, di ba?
0: Pero di ako yung kapadong.
1: Okay, sa mga naminaw karon mga kaibigan, once again, no, happy Sunday sa tanan, especially sa itong mga nagbisibisihan karon with silang mga pamilya, kay syempre no adlaw karon nga ano lang nga Domingo.
0: Domingo
1: ang uban nag-celebrate no sa para malipay po ang ilang mga mother, iba. Ang uban na sa mga mall no gina-shopping nila ilang mga mama.
0: Patagay ako nag kay Mother's Day day karon.
1: Oy, sa tanan-tanan nga namin ako rin mga pangano, once again, no, maayong morning, no, labirigan sa itong mga kasakupan, no, diya sa Davao de Oro. And of course, no, sa itong mga namin ako rin, no, diya sa Davao, particular sa mga kasakupan, diya sa Davao del Norte, and Davao Oriental. Kung asa man mo abot ang atong signal kaninyong tanan, no, maayong morning. Sumusta man inyo ang morning? Okay, nakapag sikay-sikay na magparapamahaw. Ang ubando, nakapag nakakapagkapiba.
0: Pagkapiba.
1: Okay, gamit sa to ang Clegel Coffee Mix na kapi nga ginakubtan ka ron.
0: Medyo lamig yun yung klaseng kapi, no?
1: Yes, no? Kunang gingon jud lo nga kag kuilom kani nga kape ha. Okay, magpangita jud ka.
0: Oh, gani. Kung gani ka in the tigla ginapilahan eh.
1: Yes, ginapilahan. Oh, sama sa kawang nga ginapilahan lo.
0: Rene mo nga kung sa ko nakita jud na bisag usalan ta ka simana usa ka Domingo wa ta magauban pagabalik na ko dre. Nakita ka lo. Kami unsa may ginagamit ni mga kwan katong sabon bitaw nga kwan na kinis na kinis magyuga.
1: Okay, dugay-dugay na ko nag-maintain na nga sabon lo. Gani nga dili magigo dili bay ko mahalata nga edad na ko is 28 pa ya.
0: Ah, 28. Ah.
1: Okay, ni react si Madam Lisa Bernardos kay 28 pa daw akong edad.
0: Ah. Ah, 28 magyuga.
1: Kay 28 ba diba no?
0: Bisag ako hindi magimalilong. Ako naga sulti madyugo sa tinuod. Oo. Mga 28 pa madyuga.
1: Okay.
0: Pero hapit na magani ka mga po, no?

0: morning sa ngadto sa atong mga kaigsoonan ha, diyan sa may Central Public Market. Diri sa atong Dapens Panabo, medyo ubay-ubay good ang naminaw karon diya sa Central Public Market. O labi na diya sa may Lydia's Eatery. O ngadto kang Madam Lydia o ngadto kang bro, oh, brother Tony, patan diyan sa may Lydia's Eatery, naimutang sa may Central Public Market.
1: Okay, once again, no, yung morning no, taranod sa mga nanghaon diyan sa Lydia's Eatery. Okay, napakasarap yung mga pagkain.
0: Na-miss na ni mo, hindi tigla si Kwan, okay. Lydia Uribia.
1: Yes, na-miss na ako ang ilang mga lami ng mga putahe.
0: Dili naman kay upat ka putahe nang iyang ipang luto niya. Dili maro napulo man siguro ka putahe.
1: Mo yan maglibog ka ni kalunga kung sa asa si kauno nimo kay dagang putahe.
0: Berte nga dagang pili ka lang.
1: Yes. And also no maayong morning no di ano sa Meadowbrook Warm Plant no sila nagabalik yung mga barato nga mga nursery abay like rambutan no og labi na gyud mga durian. Okay, so contact niyo si Ma'am Lucia Limestero di kay na si Ma'am Aryan.
0: Ano mga seeds?
1: Yes, yung barato ra kay lo ilang mga ano lo mga seeds lo sa
0: nabay mga vegetable dela.
1: Murag ano I don't know kung ano basta mga prutas lo kasi
0: approach.
1: Okay, sa mga naminaw ko, rumubalik lang may mga panggan at ang oras, mga kaibigan. Alas 7.20 na. Okay, dali lang gihapon sa tuwang numero ng FM na dali sa lungsod ng Panabo.
0: Dali sa itong sibilan sa 96.1 Infinite Radio Hog 90.9 Light FM. O dito sa itong agwang kay naka-hook up man ta. Dito sa Kibawi Bukidnon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon.
1: Okay, sa mga namin ako rumubalik lang may mga pangano. So once again, it's me, DJ Teclaw, with sa kong kaoban.
0: Si Junto Altres.
1: Okay, itong oras, alas 7.21 na mga pangga. Okay, babalik na the next song para sa tanan. Okay, sa mga andyan po, no, sa mga nagsikay-sikay na parapan, pamahaw, no? Katong mga nader lo nga gustong kanang makarelate po doon sa itong mga music, no, nga makadulot yun sa kasing-kasing.
0: Pero di ata sa kwan, kining portion sa Tagalog. Tagalog. Tagalog, kwan na nga atong music karo mga silingan.
1: Okay, the next song para sa tanan. Okay, kung maibabalik ka kulang, no? Okay, sa tarantaran para sa inyo itong mga panggang.

0: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle, like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. Andyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
5: Ang atong CMD ni Halcod International, available nino dinhiya sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-89-028. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-89-028.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Di ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntan di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan na ako, nakahurot ko og duha ka box. Ngayon na akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ako, ano, mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
6: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.

0: Okay mga gala, og balik ta dere sa dong tulumanon sa Pinoy Classic. Og kinilang yapon ang inyong igala si Lulo Jojo Altres.
1: O kinigapon ang inyohang lamion.
0: Ginapila ang 28 years old.
1: Okay, si sa mga aming nakronono, walang nanonood na daro sa Barangay Salvacion.
0: Okay, mayong morning guys, sa tanan na itong mga kaigsunan ng mga suking tigpaminaw diyan sa may Barangay Salvacion. Ilabi na nga ito, ang ilahang barangay captain diya. Ang atugang Kapitan Plus Sabas. Dudong Plus Sabas.
1: Okay, sa mga kaigan natin, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe na may mga request, no? Again, ang ating text number. Okay, so text lang or tawag, no? 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291.
0: Okay, karong tindihod mga silingan, doon na tayo ipabuhagay nga kaning pa-question dari sa doon nga tulumanon sa Pinoy Classic. So katong atong ipabuhagay nga pa-question, katong music, no? Music nga pa-question ang atong buhaton, kanang mo tagan lang mo kinsa ang nagakanta o unsa pod ang titulo sa maong music.
1: Okay, so again, nakatagtik sa number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga kaigan nato, sa mga gusto magpamit sa mga mensahe, so ato lang i-remind sa kadaghanan, lo, more of Pinoy Classic ato mga music.
0: Kaya lang mga tagaw.
1: Yes, so bawal na mga English.
0: Bawal tong mga budot.
1: Mayong morning dahil sa itong mga naminaw karon diya sa Carmen. Okay, especially diya sa Porok 12 Easing, no? Sa tantanan-tanan nga mga naminaw karon sa mga naglagubo ilang mga speaker, no?
0: Diya sa kwan, kanyang terminal sa Carmen.
1: Yes, uy, na portion de lulograpi kayong lanug-lanug tadi, ha?
0: Kusog magyan ang kwan, ilabi na sa 96.1 Infinite Radio.
1: Okay, and also po dulo sa itong mga namina karoon diya sa 94.3, Light FM Kibawi.
0: Kibawi, Bukidnon.
1: Salamat tayo sa mga taga-Kibawi.
0: Maragya, ito at dito karoon. Ang atong tingog karoon dito, Inday Tigla, ang kaning gikan rin sa 96.1 Infinite Radio Panabo. So, murag, naarata dito, nag-program. Okay. Sa may 94.3. Kibawi, Bukidnon.
1: Okay, speaking nga Kibawi, uy, salamat din ako kang Tatay Paing.
0: Okay, so nasa... Musta na kasi Tatay Paing, no?
1: Okay, nasa dritong mga niaging adlaw, lo.
0: How do you say, ah?
1: Okay, so na-arbor na ko yung bracelet na.
0: Maragdodo na mo yung mga handumanan, ah.
1: Dili, Kibawi na ko, i-arbor na ko
0: tatay, yung... Tatay Paing, maragdodo na kay... Doon na kay favoritation na.
1: Okay, salamat Tatay Pai, bisan pa nga labag sa imo ang dughan nga ihatag ning bracelet, pero smile ra gihapon si Tatay Pai.
0: Pero smile nga nag kulis mouth
1: talaga ni pretty pa rin si Tatay Pai. Ano siya, very smiling siya, pero murag naidala nga kasakit.
0: pero pwede mo live sa ikaw na rin, Tatay Pai. Di ba? Para madunggan po lang yung tingog.
1: Memorable ka niya yung gihatag sa kolas. Kaya ito kong mall ba? Okay, kumulo ka. Gikuha niyang birds anilo. Itong isang cashier ba niya? Ay, sa nga, sir, pwede ko pa ngayon ako na yung ano. Isulot ko niya itong isang birds. Ano naman birds lo ang iyang bracelet gihatag sa
0: kolas? Kung saka birds na. Kung saka birds.
1: Ayun na yan.
0: Mino. Okay. Mino, Tatay Paing.
1: Salamat tayo sa, once again, Tatay Paing. Okay, muna siya. Muna si Tatay Paing lo ako. Basta-basta lo.
0: Siya man lang ang sidekick dito sa ako, no? 94.3?
1: Yes. So,
0: siya daw. Kanyang Light FM, Kibawi, Bukidnon. Ito okay. Si Tatay Paing dito karon.
1: According siya daw, siya daw ang pinakagwapo daw dito.
0: Gwapo mag-uni si Tatay Paing. pero tingga ko, tangkad guys, Tatay Paing.
1: Yes, kaya kung pangit pa rin si Tatay Paing, diligid ako di dapat arboro ng bracelet.
0: sa lakton nga pagka istorya, aduna na may mga kuan kanang
1: kagahapon. Kagahapon.
0: Oh, kagahapon.
1: O katong mga gap nod sa kinabuhi nga dili angayan yun ibalik. Joke
0: pero,
1: na
0: ha. Pero naka kuan pugo naka
1: kansa man.
0: Kuan pugo nga imo po lang itagaano ga kaning sing-sing.
1: Ay, wala o. Pero, dinaro siya. May kapalit ang bracelet.
0: Okay. Tatay ba yun niya?
1: Uy, sa talantaran niya na Minaw Corona, once again, no, diya sa 94.3, thank you so much no, sa mga naminaw karon.
0: 94.3, kaning Light FM, Kibawi, Bukidnon. Kay last naman tayo 94.3.
1: Ay, na pwede this time. Address sa Mindanao, address Davao del Norte. Na
0: dali, atong silingan.
1: Ay, na, di, buday. Sorry, ha.
0: Daghan mo. Butang yung yudog.
1: Sumpay.
0: Pangalan. Okay. Unsang station.
1: Okay, na, 94.3 Light FM, Kibawi. Okay, so wala
0: mo.
1: Napunit tayo sa live planeta na yung 94.3.
0: Gani, napoy gani ka kuan kining atong program. Napoy gani diha. Mo lang gikuan po sa atong station manager, Rosemar Bulfa, nga dito tayo butang sa buntag. Okay, para makuan yun na to. Kuwag yun na to ang kaning program na itong Pinoy Classic sa Adlong Domingo, ilabi na sa Adlong, kaning buntag.
1: Okay, so pero kita ang originality.
0: Kita mang yun ang originality, ana. Pero sige lang, bahala na sila.
1: Okay, so again, ang ato sa number 0912-175-1291. Oy, mayong pagpaminaw no sa Tarantanan diyan no sa Southern Northern Plain no. Diyan kang Madam Rosemary Amit Bolpa.
0: Ilabi lang ato kang tata ha, Tatski. Og nga to kang tana. Bibit tana.
1: And also sa iyang mga kasilinganan karon ay nataisa ka ano dialong 24/7 jud na iyang pag-tune in silingan ni Madam Rose.
0: Kanang diagin sa kwan, silingan niya.
1: Tapat niya doon.
0: Pertingan ko anag yun niya. Pertingan lanog-lanog yun ang 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM.
1: Okay, so Rodrigo, nata sa tuwang second part sa itong segment, sa itong programa lang ito, ang topic no, this morning. Okay, sa mga gusto mga magpamit sa aming mensahe, namoy mga request, or namoy mga komentaryo, pwede mo mo...
0: Kontak ko.
1: Okay, alam mo, kaulaw-lo, ano nagkit sila ka ng...
0: Labi na sa katong mga dapit nga, guan, lugar nga diyan sa may Mawab, lungsod sa Mawab, lungsod sa Nambunturan, lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte, o lungsod sa Nambunturan, Di Oro. Ala, mayo nga morning ka ninyo nga tanan. Boy, di mo maka... tawag diri sa atong programa sa Pinoy Classic para mo padangat po sa inyong mga greetings o mga kwan kining sa itawag ka ng kwan na identikla.
1: Okay, so uy, sa mga ano doon, mga naminaw karoon dahil no, maayong paglanog-lanog doon no, nag-text po dito galing sa texter 237. Ano siyang maayong morning o maayong paglanog-lanog no, kusog kayo mo dito sa barangay San Vicente, Purok 2. Uy, salamat sa taga Purok 2, San Vicente.
0: Uy, diyan sa may Purok 9 man siguro na. Nga to kang barangay, kanyang kang kapitan, Rudy Kadayuna. Mayong morning, galing mo, Kapitan Rode Kalayuna. Doon na ba siya ay program dire?
1: Okay, so according to Lisa Bernados, ay naglanog-lanog tayo dito karoon. Salamat din ka na naitinang. Ano sa na kang Kuya Noli? Okay, sa background siya ni Aboto, nagpalitog sa sabon. Namin na siya karoon. Salamat ka rin mo, Madam Lesa.
0: Sa Barangay Tubod. Oh.
1: Okay, Purok 4, Barangay Tubod. Salamat ka rin sa inyong tanan.
0: Tanan mga residente, diya sa may Barangay Tubod. Carmen Davao del Norte, maayong morning ka kaninyo nga tanan.
1: And also niya punok ang Dudong Bernados to na misin ako si Dudong. Ano mo yung ganun mo? Ano mo yung ganun mo?
0: De, Ade. Normal, normal lang na kay 28 niya.
1: Ano sa normal man miss man imong tao lo, pero oh, hanggang ta, limitado ang pag-miss nimo.
0: Oh. Ang akong nakuha dito sa kwan, kitong pagadto bitan nato. Dito sa barangay Tubod. Ang akong na-miss dito kaning kwan white tuba bitaw. Perting tamisa yun.
1: Uy, for how many years na luna nga, wala na nakabalik dihan.
0: Oo, mawala yun.
1: Okay, yeah. Mula, last na akong pag-ano doon katong nag-uban pa miss ako ang ex.
0: Di, ex na din mo to.
1: Ex na siya.
0: Huwag nga naman.
1: Pero na ni bagong check.
0: Bagay, okay, okay lang yapong kay 28 years old pa mo.
1: Okay, so dito na maglangan mga kaibigan sa masatong gingon. No, dito na sa tawa nga topic no this morning, adlaw nga Domingo. Okay, para sa inyo mga kaibigan, labi na itong mga naadagralo sa mga nagsikay-sikay na para panihapon. Okay, para sa inyo, okay, kung namoy na kong problema, unsa may inyong ginabuhan.
0: Unsa may inyong pagkabuhaton.
1: Okay, halimbawa, nai da kong problema no, sa kinabuhi, no? Okay, unsa may ginabuhat. Pero si Molo, ikaw kung matanong lo, halimbawa, nai da kong problema nga niabot si mong kinabuhi, unsa may una-una ni mong buhaton?
0: Siyempre. Unang-una na akong buhaton, akong sangpiton ang atong labaw nga makagawa.
1: Yes, so mo magyun na importante, di ba? Pero po itong uban po lo, no, makasangpit na po sila na
0: may problema.
1: Oh, may problema. Pero kung may problema, di ba makasangpit?
0: Hindi, gani maka... Una-una nga doon ay Ginoo, yes, ang ilang sangpiton na man.
1: Munang, bisan pa nung, bisan pa nga ka ng more nga mga blessing niya po si mong kinabuhi. So, ayaw kalimtino ang pagpasalamat.
0: Pero layo ba niya, grabe, abot-abot agi yung ilahang grasya. Wag yun, di yun kay numdum sa atong labong kagawa.
1: Okay, so once again, no, mayong paglanog-lanog ni Lola Joy. Okay, namin ang karandeda sa mga Altres family.
0: Hoy, mayong morning, hoy, nga to kang Julie Me, Julie Me Altres.

0: So timailan na kurat siyang mechino.
1: Moraga, ang ngayon yun ka ba?
0: Okay, ang mechino, kurat siyang.
1: Pag-pronounce na yung mabitaw? Oo. Bagay.
0: Okay, bagay.
1: Ako, ako man po ka nakita, ang imong mata, pikot man po.
0: Di wala ka ba kabalolo, is almost 20 years ko na dito sa Japan.
1: How di ay ba? Magto na kay bakang, bakang po ka.
0: 20 years? Pero, kabalo ba ka kung trabaho dito sa Japan?
1: Oo. Oh.
0: Usa ka ano lang, no? Usa ka katabang lang.
1: Magto na kay kay ang imong mga panit.
0: Yes.
1: Sinaw kayo?
0: Pero pag abot ako sa Japan, lo, murag i-hold ko dito, lo.
1: Okay. Wala kay mga kumpletong dokumento. Moto ka, gipauli ka.
0: Muna, giuli ko. Nagpauli ko, pauli ko sa Japan. Kay, dinid ako ang ayan. Kaya, nasobra na ako kagwapa, lo. Listen na.
1: Murag, malupigan yung mga gwapa dito.
0: Yes, nagpetition ang Japan. No, kailangan dyan dyan ni siya. Pauli on dyan ni siya.
1: Hindi, sa akong libalan, gipapauli ka. Kaya di ka kay malumag. Kwan, kailang napon.
0: Oy, once again, Korachang, morning Korachang. What's up, Piedo to? What's up, Piedo?
1: Nishino. Nishino.
0: Okay. Korachang, Nechino. Moro ba na ako na ibawan nung ako?
1: Moro ba na, hapit na ba mo na Korada?
0: Okay, Korachang, Nechino. Okay, good morning, Korachang, Nechino. Okay, ito oras mga kaibigan, alas 7:59 na.
1: Hapit na
0: gilang. Okay, naminaw doon sila. Naminaw doon si Lola Joy daw karoon dito.
1: Naminaw, pwede nga, lagubog yun.
0: Okay, lagubog niyo mga speaker dito, no?
1: Okay. Labi na sa mga among mga kasilinganan na dito. Sa may Christopher Home sa Barangay GP Laurel. Alam, mayo nga, morning nga kalinyong hurot niya.
0: Okay, especially po sa itong mga naminaw, koronot taga Panabuans, lo. Isaran mga kabarangayan sakop sa Panabo.
1: Oh, dito sa kuan na identikla sa may Barangay Malatibas. Santa Cruz, Barangay Malatibas. Mayong morning ang kaninyong tanan. Pero nga, lanog-lanog yun ang atuang sibihanan dito sa Barangay Malatibas.
0: Okay, once again, no, mayong, naminaw ka doon karoon si Honey na Torres, no, ako ang agaw nga guwapa. Oy, morning gaw, happy Sunday, pag-greet me, diribi sa Purok Uno, Tuganay, Banyes, and na Torres family. Oy, once again, na sa mga na Torres family and Banyes family, salamat na sa inyong tanan. Okay, especially na sa ko ang amegang guwapa, si Ma'am Annie, no. Okay, naminaw siya karon. Thank you once again. Natores, sa mga Natores family and Banyes family, depono kang Ma'am Honey ang pinakagwapa, no? Taga Purok Uno, Barangay Tuganay. Especially po doon sa Barangay Aribungan Advance, Happy Fiesta. Uy, palapit na.
1: Okay,
0: sa man.
1: Nag-isigot pang kang fiesta. Happy Fiesta niya eh. Diyan sa may Purok 5, Barangay Southern Davao. Sakop tiri sa itong dakbayan sa Panabo. Nagataulog sila sa ilang kapistahan karong adlawa.
0: Sa Rapitalong?
1: Diyan sa may Purok 5.
0: Okay.
1: Barangay Southern Davao.
0: So na kay mga kailadiha.
1: Mama, pwede ko tayo makasuroy dito.
0: So pwede rin makasuroy lang? Suroy lang ba?
1: Suroy lang. ang guwan diyan sa may Caballero. Kaning ilahang kondiha, kaning luti-luti bitaw. Pista nila karong adlawa diya sa may Purok 5 Caballero, Barangay Southern Davao, Panabo City.
0: Okay, isa sa mga nagsalog silang kapista, no, Happy Fiesta. And also po, no, advance Happy Fiesta, no, this coming 15, tama ba, no? Okay, May 15 diha sa Barangay Anibungan.
1: Okay, ang buwan sa Mayo, kung yun, kaning ubay-ubay yun ang nagasaulog sa kapistahan. Marag ang patron Santa Cruzan.
0: Yes, okay. Pwede po no kang ano-ano kang Rick-Rick Nebres. Okay, piyasta nila karon.
1: Karon po, no?
0: Okay, karong 15.
1: 15, no.
0: Then, abangan nyo ako dyan, no, diya sa compound Bolowa.
1: Okay, magpa... Kuan ni, unsa isyu nimo?
0: Dili lola kuya. Nagpackage kog kasal, wedding na siya.